0: ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usakaan law, kalima kong magtimpla sa stick, so akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano di ko magbawas and then ako magdugay din sa CR kung magdala pang cellphone or magkabawas. Karoon paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, unsa yung secreto ni mo, mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Tandaan nyo naman, sabi ko sa inyo, dito lang kayo palagi sa Hard FM. Talagang kami po ang bahala sa inyong pagkain, sa inyong sudan, sa inyong lingaw, sa basta lahat ng ikasasaya ninyo. Oo, narito po sa Hard FM. Ha? Magandang puntod, magandang umaga, Palmere Family, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hapadayo na sa pagpaminaw para po tayo magkabugas at magka-groceries, ha? Hoy! Magandang umaga, Jason. Gigap ako nagpaload kay Nabisi at Iman sa mga estudyante o sa akong pinalangga nga bana. Aba. Shout out, Jason. Lapas dos, listener. Sa akong family. Nakong sa Bakonga, Lapasan. Ang Dikito family, Ulango family, Radario family, Parbale family, o Dadulo family. Magandang umaga. Dagang salamat. Mga taga-Patag CDO, ang Amogis family. Shout out. Si Ate Ninita. Ate Ninita, magandang umaga po. Padayin lang Ate Ninita, ha? Sa pagpaminaw, ha? Ang Iron Baller Gym, kumusta kayo lahat dyan? Yung mga malalaki ang mga lawas. Padayon lang sa pagpapasexy, pagpapapogi, ha? 18 minutes after 8 o'clock, another break is in the game. Magbabalik tayo with more. Abangan natin lahat mga sweethearts ang ating draw, ha? Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinumdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinumdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music from the

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, A34!
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
3: RTA.
2: RTA.
3: Heart FM.
2: Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
3: RTA.
2: Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Kasalingan natin para sa ating traffic update si HPGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
4: Yes, Jason, magandang umaga rin sa iyo. Ang ating Belles area, napakaluwag ng ating Belles area. Ganti nang ang likuan kung palabas kayo ng Claro Emrecto. Pero kung liliko naman kayo dito papunta sa Capistrano, panay din naman ang dahil sa Capistrano hanggang sa pagkarating nga nga lang dito sa crossing ng Jarbora, papunta kang Carmen Jarbora Bridge, ang medyo mahaba-haba ng bila ngayon dyan. At kaya kunting sagaan lang at makakaan din naman, makakagusok din naman. At sa Baminta area, okay naman Baminta area, maliban na talaga dito sa crossing din ng R.N. Velaez Avenue at ang Baminta crossing papuntang ng C-Drive. Patag area, napakaluwag naman ang Patag area. Hanggat nakarating na ako dito sa highway ng Suwagan, napakaluwag pa rin.
1: Alright, sige, may pasero ka ba ngayon?
4: Sa ngayon, naghahanap pa ako.
1: Okay, so, sige. Ingatan na pagmamaneho, ingatan na mga pasero. Maraming salamat sa iyong report. HPGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Ayan ang latest na sitasyon ng mga kasadang aming nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic Alamid.
2: RRTA.
3: RTA.
2: Heart FM, Road Traffic Alamid. Heart.
5: 93.7.
6: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwilahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
8: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
9: radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan the order city 93.7 FM boogie dawn 844 that's cat's eye for you with touch that's what's brought to you by birch 345 twin pack pang dalawang baso 2 times na inom 2 times na nutrason 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso pili na once again 845 times brought to you by playtime entertainment born for happiness isang magandang umaga muna ha yung mga pinapashoutout pa daw happy 80th birthday kay Lola Teresita Midel. Good morning kina Denden Midel. Paki-shoutout na rin po kina ano to sa Midel family. Nag-aanda sila sa birthday ng lola namin. God bless you and thank you. Yun na yun. All right. Ito muna, pakinggan mabuti ha. Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify by a dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB257576, Series of 2026. Oras na para maligay naman tayo ng bugas at ng groceries. Paminaw. Magruleta tayo ha. Alamin natin kung saan tayo bubunot ng ating second winner. Ruleta select. Ang aming studio narito ha. Hindi naman kami umaalis. Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Bayabas! Paminaw mga taga-Bayabas. Bunot tayo ng isa. Ang kanyang address, Zone 1, Bayabas. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Zone 1, Bayabas, Jose. Hoy! Jose Villa. Jose Villa, congratulations sa kadaog ka ng bugas at groceries. Ganun din sa ating first winner kanina, si Reagan de la Peña ng Barangay Consolacion. That's Reagan de la Peña ng Barangay Consolacion. Ito pa yung iba pang mga pangalan ng mga nanalo pa. Oh. Romeo Llagas ng Barangay Puerto. Oy, congratulations Romeo Llagas ha. Nakadaog sa kadaog bugas at groceries. Ganun din si Roel Tarde. Roel Tarde ng Benco Taxi. Roel Tarde, Benco Taxi, congratulations sa kadaog sa ka. Ganun din si Betty Malolot. Betty Malolot ng Carmen Zone 10, Upper Carmen ito. Betty Malolot. Ganun din si Edita Gagala ng Makabalan. Edita Gagala ng Makabalan, congratulations. Nakadaog sa kaog bugas at groceries. Ganun din si Samson Arabis. Samson Arabis ng Santa Cruz, Tagoloan. At ganun din itong taga-Puerto na isa pa. Si Ruben Estupa. Ha? Ruben Estupa ng Puerto. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. ID lamang ang kailangan para maklaim na ninyo ang inyong bugas at ang inyong grocery. Sabantala, nasa mga tawag dito, mga bahay-bahay pa yung naghihintay, ano? At nasa inyong mga area din yung ating roving team para naman yung mga hindi pa nakakasali, eh makasali pa po at manalo din ng bugas at ng ating groceries. Sumayin nyo ang pamimigay natin ng bugas at groceries at ito po inihati sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Standby lamang mga sweethearts, panayin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineshore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy.
3: Mm-hmm.
2: Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Cash G-Bills.
8: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
9: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
10: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
8: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
10: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
11: easy maging best me.
12: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Hot FM, Bukidnon. Oi, that's Kyle Rafael with Libu-Libong Buwan. Ah, uuwian. Tatlong minuto na lang bago sumabit ang alas 9 ng umaga. May mga nagpapahabol pa ng shoutout dito. Oh, isang good morning na lang, ihabol natin to. Kina Demsa Robles, magandang umaga. Kina Arlene Abad, Patriana, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Yung mga hindi pa nakafollow sa aking Facebook page, ha? Mag-follow lang po kayo, dalawa yan. Jason Space Heart FM at yung Pops Amazing Stories. Ayan, i-follow niyo po yan para naman magka-updatean tayo. Ha? Mga sweethearts. Maraming maraming salamat. Ako, tabayanan natin ang ating susunod na programa. Love songs natin, ha? Susunod na po dyan. Siyempre pa si Dr. Heart at si George naman. Hoy, Music from the Heart. Yan ang title ng ating next na program. Alam niyo yan, naabangan niyo yan, eh. Maraming maraming salamat po. My name is Jason Steele. Excuse me po. Ito, nagpapaalala ako, ha, at ako po may kasabihan na kung hindi ka na nga maganda at hindi ka na nga matalino, hindi ba? Abay, utang na loob! Maging mabait ka na lang, pwede ba? Padayon sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inaasahang tatagal ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng umabot ito hanggang February 2027 noong sinimulan sa June 7 ang paglilitis ng Senado na magsisilbing impeachment court. Gid ni SP Gatchalian, kinakailangang balansehin ng Senado ang oras sa pagitan ng impeachment trial at iba pang mahalagang tungkulin, kabilang ang pagtalakay ng panukalang 2027 national budget. Binigyan din ng liderato ng Senado na may iba pang prioridad na batas na kailangan ding matutukan ng mga mambabatas. Samantala, tiniyak ni SP Gatchalian na gumagawa na sila ng mga paraan upang mapabilis ang proseso ng impeachment trial. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 30 minutes past 9 o'clock. At ang oras na yan, itit po sa atin ang EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Kamusta po kayo? Ay, okay na okay yung Tuesday natin.
0: Medyo lay back na yung Tuesday.
1: Nga.
0: Napansin ko lang.
1: Pati yung ano, pati yung kakalsadahan. Hindi ganun ka. Mukhang wala medyo masyado mga sasakyan. Medyo laid back na. Bakit kaya? Ayan, sa Manila naman eh, hindi naman laid back.
0: Parang intense.
1: Oo, parang intense yung sitwasyon ngayon doon.
0: Parang laging galit ang mga tao.
1: Oo. May mga pagtitipon doon na nangyayari ngayon. You know? Titingnan natin kung ano kaya mangyayari sa mga susunod na oras. Ha? Good morning, sweethearts. Dr. Hart here. Welcome to Music from the Heart, Tuesday edition. We will be on till 11 o'clock in the morning. Kumusta po kayo dyan? Naway okay na okay at nagre-relax sa mga kabahayan ninyo. Matapos na mahatid sa mga eskwela, yung ating mga chikitings. Yes. Diba?
0: Wala ngayon moment na ni mommy at daddy.
1: Oo nga.
0: O, na mag-relax.
1: Iba naman pa, walis-walis, palinis-linis. Di ba? Mga ganun yung mga gawain sa bahay. At syempre, yung mga nasa opisina naman. Bisi-bisihan.
0: Tama.
1: Yan. George, ano bang question of the heart natin?
0: Ay, kasi Dr. Hart, pinapapili ko sila.
1: Mm-hmm.
0: O ano nga ba yung mas mahirap? Yung makalimot ng pilit o yung magmahal ng tahimik?
1: Ay, paano ba magmahal ng tahimik?
0: Yung parang wala lang, nakatingin ka lang sa kanya.
1: Aha, namahal mo siya.
0: Tao, tapos wala, tamang...
1: Na hindi na kailangan malaman ng buong mundo.
0: Yes.
1: Parang ganun.
0: Parang okay. I love you from afar, sabi nga nila.
1: Basta ang importante, alam mo na mahal mo.
0: Yes, diba? correct.
1: Parang ganun yung importante correct. Para sa'yo. Bahala na anong tingin na ibang tao sa mahal kita. At saka, ano naman yung isa? Makalimot ng pilit.
0: Paano yung makalimot ng pilit.
1: Ang hirap naman yan.
0: Yung parang, you know, sometimes kasi, Dr. Hart, isa yan sa mga defense mechanism ng tao kapag nasasaktan.
1: Mm-hmm.
0: Yung parang, they want na parang makalimot agad-agad.
1: No, hindi naman pwede siguro yan.
0: Yung ngayon mismo, malimutan na kita kasi gusto ko mag-move on sa buhay ko.
1: Alam mo sinong lumalaban dyan?
0: Sino?
1: Yung pagmamahal. Nasa puso mo.
0: Oh,
1: diba?
0: Totoo.
1: Ano laman ang puso mo, siya yung lalaban.
0: Correct. Siya yung kukontra doon sa iyong gusto. Eh kasi nga, sabi nga nila, ang reason daw dyan is practical na kasi daw ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na kailangan na magmukmuk. Di ba kasi sinasabi natin, or sinasabi ng ilan, na parang, you feel the pain, let it go through, let time do the process and everything.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba nakakalimot na kapag ginawa nila yan, hindi naman na nawawala yung sakit pa ganun.
1: Uh-huh.
0: At the end of the day, nararamdaman mo
1: pa rin. Nandiyan pa rin naman yan. Kaya nga sinasabi natin, it's a process.
0: Yes.
1: Wala pong shortcut dyan. Diba? Okay. Kaya nga sinasabi natin, sometimes it's okay to say that you're not okay.
0: Correct.
1: Diba?
0: It's okay not to be okay.
1: It's okay not to be okay. Laban lang sa buhay. Ganun lang yun. Mas ang importante, yung mga mahal mo sa buhay. Yun ang kailangan. Alright, again, our question of the heart. Alin nga ba daw ang mas mahirap? Ang magmahal ng tahimik o ang makalimot ng pilit? Ha? Abot niyo sa amin ang inyong mga thoughts by texting us through our text lines 0917-157-9927 and at 0961-8924-927. 9:33 is our time. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 3.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong bloated eh. simula nung pagbinom ko ng Coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, pumili agad ako nung ano na yan, ng Rice Coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung efekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City and 93.7 Heart FM Bukid Noon. New callers right there. It's hold on.
1: Hold on.
0: Mm-hmm. Hold on dun sa mga taong nagmamahal sa iyo ng totoo.
1: Correct.
0: Hold on dun sa mga feelings mo na kung saan nararamdaman mo na minamahal ka ng taong mahal mo.
1: Ang sarap naman. Alam mo yun, sa
0: ang lalim ng hugot.
1: Kaya nga eh. Sa ka-laid back na araw na yun, alam mo yun. Dahil nga, ano din eh, exciting din ang mga tao kasi kaching-kaching day.
0: Ay, nga pala.
1: Perfect na perfect.
0: 30 nga pala ngayon.
1: 30 ngayon, Dr. Hart. Huling araw ng buwan ng Hunyo. And mag-July na.
0: Ayun.
1: Alam mo naman sa July, hindi tayo mag-July na. Dahil ano, ina-anticipate natin, marami tayong ina-anticipate for the month of July.
0: Ano ba yun?
1: Oh.
0: Maraming ina-anticipate. Oh, diba? Huwag mo masyado i-anticipate yan, baka hindi maging totoo yan.
1: Hindi kasi exciting yung mga paparating na mga, you know, something to look forward na ating mga sweethearts. Kaya padayon kayo sa pagpaminaw.
0: Yun, ang dami natin mga sorpresa pa, ang dami pang pasabog ng Heart FM.
1: Correct, diba? Correct.
0: Ito muna, ang dami, speaking of dami, dami na rin ang message.
1: Dumami eh.
0: HPG Joseph, ha? Sabi niya, maing buntag, cute Miss G, and Paul, Dr. Hart naman, di naman.
1: Buyag.
0: Sabi, greet doon niya, happy birthday kay Jean Sarong ng Bloomingdale, Ipunan. Ayan, always naka Heart FM sa kanyang store. Ayan.
1: Happy birthday.
0: Niyo. Happy birthday.
1: At speaking of Dr. Hart, mag-hi lang ako sa mga sweethearts natin dyan sa Binhi. Kay kay Julio, kay Yen, sa newlywed. Na si Mr. and Mrs. Sherilyn Mendoza Rayon at si Sir Glenn.
0: Ayun, mga taga Binhi.
1: Thank you sa inyong pagpaminaw. At
0: pwede ba mag-apply dyan? Approve na kami kaagad.
1: Mga sweethearts natin yan.
0: Nagpaparinig yun.
1: 3008 naman. Ayan, shoutout Amilaw Family, Bertie, Epi, Tata, Donnie from Undoy, Obaob, Pinonya, Aceron, Poblasyon, Hagna, Bohol.
0: Uy, mga taga-Hagna, Bohol. Layo ng naaabot natin, ha? Sarap pa naman ang kalamay dyan.
1: Ay, oo. Yung ano, yung pinatises.
0: Oo, sarap dyan. Pwede nyo naman ipadala sa amin.
1: Willing po kaming tumanggap.
0: Taos-puso namin tatanggapin yan. 7398, sabi niya, I'm yours, Sweet George and Dr. Hart. Talaga. Good morning sa akin. Para sa kanya daw, mas mahirap yung magmahal ng tahimik kasi tatawagin ka niya ng BS. Ayan, ano yan?
1: Bugsmod?
0: Bugnaw ang simod.
1: Bugnaw ang simod.
0: At pag ito'y makalabas, biglang altar ka agad. Ay, ganun.
1: Ay,
0: talaga. At yung mahalimot ng pilit, mahirap din daw kasi wala kang magagawa kasi pilitan. Tanggapin mo muna para di ka masaktan. Ganyan lang daw talaga ang buhay.
1: Diba?
0: Yeah.
1: Alam mo yung bugnaw simod? Yung ibig sabihin ng bugnaw simod.
0: Uh-huh.
1: In other words, torte. Yung hindi makapagsabi.
0: Ah, okay.
1: Oh, diba? Oh, but nagre-reo.
0: Ano ba yun? Oo.
1: Ay, yung kumaka.
0: Ah, akala ko ano yung kinain.
1: Something malamig.
0: Pwede naman ang ice cream.
1: Oh, pero... Halo-halo daw eh. Yun.
0: Ayun. Ganun pala yun. Hindi KI.
1: Ano yung KI?
0: DKI.
1: Dikastorya.
0: Dikaingon.
1: Yun din. Ganun din yung kanyang concept.
0: Ah, okay. Ganun pala yun. So tahimik na lang.
1: Yung tahimik na lang. Yung parang wala.
0: You just keep it to yourself na lang.
1: Oo, yung... magmahal sa tahimik. Mm-hmm.
0: Eh, paano kayo love back niyan kung you're going to keep it to yourself na lang? Diba?
1: Oo, siguro nga. Naman. Siguro nga, Dr. Hart, kasi meron tayong tinatawag na status quo.
0: Mm-hmm.
1: O, yun ang isa sa mga bagay na nakapag-hindrance. So, yung parang yun ang reason kung bakit ayaw mo makapagsabi ng feelings mo. Kasi feeling mo, alam niyo, parang langit siya, lupa ka. Yung parang ganun. Yung ganun.
0: Naku, sa pag-ibig, wala namang ganyan.
1: Kaya siguro, nga,
0: totoo. Talagang mahal mo yung tao, kung ano man yung estado niya sa buhay, di ba?
1: Oo.
0: Hindi mo kailangan i-look down yung isang tao.
1: Totoo.
0: Or kung
1: ano
0: man.
1: Totoo.
0: Mm-hmm.
1: Yun din ang isa sa fear nila eh. Kasi baka, pag sinabi kong mahal ko siya, baka... baka iba yung ano niya, mararamdaman niya.
0: Maraming situations in life, George, na kung saan hindi na natin iniisip kasi nga mahal natin yung tao.
1: Oo, yung iba naman, ayaw nila na maano yung friendship nila, Dr. Hart, kasi isa din yun sa parang nagano sa kanila na baka kung mag-confess ako, baka mag-iba yung friendship namin. Might as well, magmahal na lang ako sa malayo at tahimik.
0: Ay, ganun.
1: Oh, yung fear, isa din yun, yung fear. Kasi nga naman sa, di ba, kadalasan kapag nagko-confess ka sa friendship mo, dalawa lang yan eh. It's either...
0: Hindi ko alam yung mga bagay na yan.
1: It's either sasabihin niya na, mahal din kita. Mm-hmm. Or the other way around, which is, wala, friendship lang yung ma-offer ko sa
0: ay, ganun. Mahirap talaga pag mahal ganyan. Ang hirap na sitwasyon pag nagmahal ka, di ba? Sinasabi nga natin kung handa ka magmahal, handa ka rin masaktan, di ba?
1: Correct.
0: It's actually a roller coaster ride.
1: Correct.
0: But you have to hold on, sabi nga ng new callers. Kung talagang mahal mo yung tao, keep on holding on. Di ba?
1: Kumapit ka.
0: 0804, sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George. Nakikinig daw sila sa Samtang Kamulo. Nagkaon. Ay, oo. Ano ba yan? Breakfast? hi. Kay Mami Elaine Gales ng Barangay 17 Burgos, Del Pilar.
1: Ayan, good morning sa Gales family. 4396 naman. Shout out sa Idulsa and Lago family. Nga namina from Nelson, Idulsa. Ayan, magandang umaga. Thank you for listening.
0: Oras natin. We still got 6 minutes more to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for break. Hanap buhay muna ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang kayo sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. The
2: Heart 92.7. 93.7. This is Heart FM.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko. 4 na oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: 917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Christopher Cross right there.
1: I will
0: take you forever.
1: Grabe naman. Mm-hmm. Second hour na ng ating programa Music from the Heart, Dr. Heart, 10:17 on the clock. At ang oras na yan ay atin po sa atin, number 3, fortified twin pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, mm-hmm. SRP per baso. Bili na.
0: Diba?
1: Ay, grabe naman.
0: No sabi matter mo, what it takes, I will take you forever.
1: Ay, miaoy.
0: Diba?
1: Diba? Ay, sarap kaya pakinggan yung mga ganyan.
0: Oh, galing yan sa heart ni Dr. Heart.
1: Ay! Nako, dulot sa heart.
0: Oh. Demsoy Robles, good morning sa inyo lahat dyan. Sabi maramang bukid doon.
1: Good morning din kay Ate Nora Balikaol. Mm-hmm. Sabi niya, well, for the question of the day, mas mahirap siguro pilit mo kalimutan yung taong mahal mo. Mm-hmm. Kasi naging big part siya ng buhay natin. Nasa kanta yan, rather to live while in love. Ang sakit naman nun.
0: I'd rather live while I'm in love.
1: Oh, shout out sa Balikaol family, ha? Yan, maraming salamat sa inyong pakikinig. And Jabay, Habay family.

0: kasi mahal natin. Kaya parang nandun din yung faith and hope na sana naman after what he or she did na nagkamali, sana matuto at magbago.
1: Ayan. Sana, you're sana, hoping, sana. Diba? Pero kung nabigyan mo na ng so many chances, diba, hindi pa rin nagbago, ipahalagahan mo na yung panahon na para pahalagahan mo yung sarili mo. Ito naman mula kay Gigi Kaituna Ming. Sabi niya, pareho silang mahirap daw pero magkaiba ang sakit. Kung pipiliin, maraming magsasabi na mas mahirap ang makalimot ng pilit. Kasi hindi mo naman basta-basta mabubura ang taong naging mahalaga sa'yo. Minsan, mas madaling tiisin ang tahimik na pagmamahal kaysa kalimutan ang taong gusto mo pa ring piliin. Diba? Shoutout dyan sa mga friends natin, sa mga sweethearts natin at Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Dabo sa may bara makabalan. God bless din po sa inyo.
0: Ayan. Ang sarap pakinggan. Yung mga learnings na nakukuha natin from their thoughts, no, Dr. Hart, sobra din.
1: Yeah, ayan. Ang lalim din ng kanilang mga ano, mga thoughts nila, di ba?
0: Si Ate Marifel De Guito Ahes naman, sabi niya, Sweetie George, para sa akin po, mas mahirap magmahal ng tahimik. Bakit? Dahil po base sa experience ko, Sweetie George, hindi na kasi pwede dahil nga may obligations na siya. Though nagpaparamdam din siya sa akin na may feelings siya, pero alam mo, hindi tama. Ayoko naman i-pursue yung feelings ko na alam kong may natatapakan ako at konsensya ko yun if ever. Hindi rin ako magiging masaya. Mas mabuti pang tahimik na lang ako at ipagdasal na lang na sana someday somehow mawawala rin. Though napag-aralan naman.
1: Kaya mo yan.
0: Isip on na to eh. So yun nga lang, masakit talaga. Ika nga sa kantang Somewhere Down the Road. We have the right love at the wrong time.
1: Ah, talaga naman.
0: We love you too. We love you too. Maraming
1: sige.
0: Salamat.
1: Keep your messages coming. Antayin namin at babasahin namin syempre lahat-lahat po ng mga messages ninyo. Ano po ang mga thoughts ninyo? At ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Ha? For those who tuning late, ito po yung ating question of the heart.
0: Alin nga ba ang mas mahirap, ang magmahal ng tahimik o ang makalimot ng pilit?
1: Oras natin, 10:22. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: 956-1550. Kamayan sa manukan. Lutong Pinoy. Presyong sulit. Sarap na balik-balikan.
8: Kamayan sa manukan.
9: A spirited teenager who answers the ocean's call.
10: I am a girl who loves my island.
9: Leaving her island and voyages the reef to join forces with the demigod Maui.
11: Moana, the ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti and save us all.
9: Together, they embark on an unforgettable journey to restore prosperity to her people.
12: Maui, demigod of the wind and sea.
13: Hero of men.
12: Huh?
13: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too, men and women.
12: Thank you.
13: You're welcome.
9: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of the live action adaptation of Disney's animation film Moana.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 10:35. Yan ang ating oras, mga sweethearts, and Apple Hiking Society. You know, pinakilig tayo sa kantang When I Met You, and that song was brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. When I met you. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Nako, tatahimik na lang ako at mamahalin ka from far away. May mga ganun eh. May mga taong hindi talaga makapagsabi ng kanilang feelings. Well, that doesn't make you, you know, bad, or it's not that bad. Kasi may mga bagay na parang iniisip mo, ayoko nang sabihin kasi ayoko masira. Pero kasi, sometimes in life, kailangan nating sumugal. Sabihin mo, di ba? Sabihin mo na, uy, I'm interested in you. Parang mahal na kita yung ganun. Pero, you also have to be, sabi nga nila, di ba? Oh, you also have to be open-minded in knowing and in accepting whatever the response is. Kasi hindi mo naman mapipilit yung tao na mahalin ka, di ba? Tsaka, yung lumimot ng pilit, naku, ikaw lang ma-stress niyan. The more you force something, the more it's not gonna, you know, do something good sa'yo at sa mga taong nakapalibot sa'yo. Ala, magbasa tayo ng mga mensahe nyo dito, mga sweethearts. Sa ating, dito sa ating Facebook page, sabi ni Cheryl May Minoro na pone, short answer, makalimot ng pilit for getting forcibly harder. Explanation, magmahal na tahimik, you carry the love quietly, but you still have the comfort of what you feel. It hurts, but there is still warmth in the love itself. Makalimot ng pilit. You are fighting against your own heart and memories. Even if you force yourself, feelings and memories do not disappear easily. It is painful to pretend you don't care. While your heart still holds on, it is a battle against yourself. Mas mahirap makalimot ng pilit ang pagmamahal na tahimik ay may dala pa ring pag-asa at init ng damdamin. Pero ang paglimot ng pilit ay pakikipaglaban sa sariling puso at alaala. Kahit nga nung pilit, hindi madaling burahin ang nararamdaman. Sinabi mo pa. Walang madali dyan. Sharen Takyang, ang makalimot ng pilit mo, kay lisod man kaayo siya limtan. Hala! Dahil nga mahal mo, di ba? Keep on, you know, flooding us with your thoughts, your shoutouts and requests, mga sweethearts. Do not forget, ito yung ating question of the heart, ha? Alin ang mas mahirap, ang magmahal na tahimik, o ang makalimot ng pilit? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Maghintay kami ni Dr. Heart dahil hanggang alas 11 tayo. Let's talk more and hear more love songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
8: Where every Isyo gets more value.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
10: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
11: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:48. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Nay, mga sweethearts. It's indeed somehow a parang life-changing, mind-blowing decision. Kung ano ba yung pipiliin mo sa dalawa. Yung mas mahirap nga ba magmahal ng tahimik kaysa lumimot ng pilit.
1: Meron akong naalala ng kanta dati, Mahal Kita sa Tago.
0: Ay, Oo.
1: Ang kanahabutan ko ba yan?
0: Parang-parang na pa, parang narinig ko.
1: Oh my, Lasa ate.
0: Wala.
1: Oo.
0: Ay, alam mo kasi Dr. Hart, may napanood kasi ako. Oh, may nag-share kasi sa akin ng mga, you know, love thoughts. Sabihin na natin love thoughts.
1: May nag-share sa'yo? May nag-share sa akin. Hulaan ko?
0: Oh.
1: Ay, pinag-love thoughts na sa'yo? Talaga naman ah.
0: Sabi sa isang video.
1: Mm-hmm.
0: Oh, basta ano ha, baka marami makarelate nito. Malalaman mo na talagang nakalimot ka na or naka-move on ka na.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dahil nalimutan mo na siya, kundi dahil pwede ka na mabuhay sa araw-araw na hindi mo siya naiisip or wala na siya sa sistema mo. So ibig sabihin noon, wala na siya, naka-move on ka na.
1: Wala na.
0: Hindi yung parang wala, nakalimot naman ko sa iya, pero maya-maya biglang uy. Nalala ko na naman si ano, si ganito ganyan.
1: Ayun, babalik-balik ka sa iyo, diba? Lalo na pag naiisip mo lagi yung mga bagay na na-associate doon sa taong yun.
0: Correct. Kapag kaya mo nang harapin yung mga bagay na alam mong may kaugnayan siya, pero kailangan mong gawin at nagawa mo, meaning noon, ayun na.
1: Yun ang sinasabi dun sa mga eksperto, George, no? Kaparte nung proseso, yung pag-move on na, ayun, kumbaga talikuran mo yung past. Diba? You have to disconnect.
0: Correct. It's never easy. Pero sa buhay kasi kailangan natin yan eh. Kasi kung mas stuck ka sa isang tao, sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa isang relasyon, nako, walang tagumpay dyan.
1: Ay.
0: Diba?
1: Ikaw ba na-stuck na sa isang tao?
0: Ay! Yun yung mga first, ano natin, mga first experiences natin sa love. Alam mo yun yung parang, ano pa kasi yung kabataan natin, Dr. Hart, na naiisip mo, siya talaga yung gusto ko eh. Pero along the way, as you grow, you learn to realize that there are some things that you meant to be with pero you're not meant to settle with.
1: Meron pa ng mga ganyan.
0: May mga ganyan. Alam ko
1: kasi hindi ko alam yung mga bagay na yun. Alalim ng hugot mo.
0: Ewan ko, basta ko nakukuha yun.
1: Maraming natatamahan ng ganyan.
0: Ewan ko ba?
1: Di naman kasi sa mga lumalabas bagay na yun, may mga purpose. Kasi sinasabi natin,
0: yun.
1: Yung mga taong namimit natin,
0: correct.
1: May purpose sa buhay natin yun. Di ba?
0: Oo, totoo. may mga tao magiging ano talaga. You learn to be with them.
1: Meron kang mga tao na kikilala,
0: yes,
1: na tamang pag-ibig but not at the right time.
0: Correct.
1: Ganun, di ba?
0: Kailangan tanggapin natin.
1: Oo. Pero malamang may mga purpose yun sa life natin.
0: Yes, oo.
1: Maybe that person will bring out the best in us. Diba?
0: Correct. Oo.
1: That person is going to guide us. That person is to open our horizon na para maintindihan natin kung ano yung mga lessons in life.
0: Ayun.
1: Na gusto ipabatid sa atin.
0: Correct.
1: Ng tadhana.
0: Correct. Diba? Mapaglaro kasi ang pag-ibig.
1: Ay, ganun.
0: Oo,
1: mapaglaro. Lalaro ba ba yun?
0: Tagu-taguan. Patintero.
1: Patimo na natin. Buenos dias, ha? Masabi ni 2745. Asan ako dyan? May mga taga Santa Cruz Village, Zone 8. Nandang ko nawala. Carmen Cagayan de Oro. Para sa kanya daw, mahirap yung tahimik ng napagmamahal kasi hindi lantaran kayo lang dalawa nakakaalam. Ang labas, I leave you na lang sa tag. I love you na lang sa tago. Oh, yun. Tignan ka, di ba? Oh, sabi ko kanina.
0: Correct.
1: Kawawa ang baby. Okay ra? Nang tago, basta di lang masakpan. Charis.
0: So, hello daw. Okay. Yeah,
1: hello daw. Hey, Mr. Ryder.
0: Yeah. Oh. Ang galing nito.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Paano yan?
0: Oh, ito. Tina, pam na 9600.
1: Ah,
0: oo,
1: okay.
0: No?
1: Oo, pwede palang ganun.
0: Pwede palang ganito. Mm-hmm. Ngayon ko lang na-discover. Dr. Heart and Ma'am George from Bunbun. Pa-request po ng song. Sige, we'll try for to play your requested song.
1: This message was sent through our application. Tapos po mapasok dito sa text line
0: text
1: natin.
0: Line. Oh, as text talaga.
1: As text. Ang galing naman. O yung mga naka-download ng application natin, ha, yung online application. Oh. Sa mga naka-Android, just search... saan ba yung hanapin?
0: Heart FM Philippines.
1: Saan ba yung hanapin?
0: Ay, dun sa search search bar.
1: Ano yan? Anong tawag ka dun? Play Store.
0: Play Store? Oo, Play Store. Tapos Heart FM Philippines lang po.
1: Heart FM Philippines.
0: Paki-download.
1: Galing po. Pasok din sa atin yung mga messages na yan. 7354. Hi. Good morning. Pa-shout out daw sa alaga niya si SC Seva. Ate Junie Seva and Kuya Attorney Philip Seva from Ann de la Rosa. Ayan, maraming maraming salamat for listening. Ayan na, eto na. Sabi ko na, mukhang lalabas na talaga siya eh. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Alright, isang winner na naman ang mananalo ng bigas at ganun din ang groceries. Saan kaya manggagaling ang winner natin? Paikot tayo, Roleta! Ayan na, ayan na. Ay, yung mananalo ha, yung may claimer prize, huwag palagpasin ang 14 days dahil ma-forfeit po yan. Oh, may expired yan. And we're located at the 5th floor of FICO Admin Building. That's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ayan, yung mga baguhan nating listeners, pag nanalo kayo, sabihin nyo lang yung blue na building ng FICO ha. Diyan po matatagpuan ang Heart FM. Yung karamihan sa kanila lumalagpas.
0: Oo.
1: Alright, George, saan ba tumigil?
0: Dito tayo bubunot mula sa ating numbered barangay dropbox.
1: Ibig sabihin sa poblasyon niya.
0: Poblasyon area, okay. Ito, Dr. Hart.
1: Sige.
0: Ito ang aking nabunot. Bunot-bunot. Ang kanyang address ay mula sa Barangay 10, Yakapin, Burgos. Ito, congratulations sa iyo, John Byron.
1: John Byron, congratulations sa iyo. Ayan. Nanalo ka po ng gift pack courtesy of Heart FM. May bugas yan at ganun din may groceries. Ha? Taga Barangay 10, Yakapin, Burgos. Cagayan de Oro City. Congratulations! Ayan po ang ating The Price is Rise Overload.
0: At yan po yatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: 3 minutes before hitting 11 o'clock, we'll be right back for more.
2: Heart 92.7
3: 93.7 Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa maayong panglawas. Masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Parang fairy tale kasi. Yung magandang love story kasi parang fairy tale, di ba?
1: Oo. Happy ending. Happy ending.
0: Good morning, Chloe. Hi to you.
1: Hi, Chloe.
0: Ito, sabi daw ni 9600, sabi niya, hello po, Dr. Hart and Miss Pretty George. Aun-saun. Okay, sige, sasali natin. Padala lang po kayo ng ano, makinig kayo lagi ng Heart FM. Taga saan ba ito siya?
1: Bonbon.
0: Taga-Bonbon. Palakasan niyo yung radyo ninyo dyan kasi meron mga umiikot na mga sweethearts natin. Yung Heart FM crew. Ayan, nakikinig yan sa inyong mga bahay-bahay. Siyempre, pag nalaman nila nakatune in kayo ng Heart FM, lalapitan po kayo niyan.
1: Correct.
0: Para makasali kayo dun sa ating The Price is Right. Overload.
1: Diba? Mali mo ikaw na susunod.
0: Ay,
1: eto na si 5574, Dr. Hart, si Mommy Amy, at saka si Mayor Miles ay kinig sa atin dyan sa may Barangay Kamamanan. Hi to Mommy Roxanne Macha and Sir Lorimer Sakala and BBQ family. Good morning.
0: R1, hi to you.
1: Good morning.
0: And of course, mga friends natin, dyan po sa may Totski Car Wash, dyan po sa may Kibawe, Bukidnon. Nako, lakas-lakas na talaga ng Heart FM dyan. Matsalam!
1: Happy morning. Eto naman, Dr. Hart.
0: Ano ba? May mga pahabol pa. Ang daming messages, ha?
1: Dito sa ating Facebook Messenger, sabi ni Pinky Sedinella, shout out sa akong banang nag-work, palagi ka mag-amping sa trabaho. Maraming salamat ha sa Heart FM. Ayan, palagi ako nakikinig sa inyong programa. Ganda ng music niyo po.
0: Ay, thank you po.
1: Kay Ate Faye.
0: Kasi gumagawa ng music ng
1: kaya
0: Heart FM.
1: Shout out
0: sa kanya.
1: Ate Faye Roma from Quezon, Bukidnon. Good morning.
0: Ayan. Ay, eto, may hugot pala si Demsoy. Kala ko walang message kanina eh. Sabi niya, good morning Dr. Hart and George. Sa totoo lang parehong mabigat. Pero magmahal ng tahimik, mahirap dahil nag-iisa ka sa nararamdaman. Walang katiyakan, walang sagot. At madalas ay kailangan mong itago ang lahat para hindi masaktan o makasakit. Ang sakit ay dahan-dahang dumarating. Paulit-ulit mong kinikimkim ang pag-asa at ganun din ang lungkot.
1: Grabe si Demsoy.
0: Grabe ng mga hugot mo, Pars.
1: Nakikipag-ano na si Demsoy.
0: Ayan. Efren Uwayan. Nakikinig din sa atin. Matagamalanang upol ba ito, no?
1: Yes. City Homes. Good morning. Riza Nakuha, harap naman. Maraming salamat. Grangid kay kumamino sa inyong mga sonata. Maraming salamat po, Ate Riza.
0: Sige.
1: Thank you for listening.
0: Regards kita sa nag-aplastar ng mga sonata na
1: yun. I-make sure namin na makakarating.
0: Tara, baba. Ayan, mula sa ating Facebook post. Saan ako magsisimula? Kay Kat Makapundag Paklar. Ay, kilala ko. Parang kilala ko. Ano-ano kaya niya si May Ann Paklar? Sabi niya, George, good morning both of you. Basta ako, ayaw ko na magmahal. Minsan na ako nagmahal at tahimik lang ako sa lahat na nangyayari na hindi maganda. Pero hindi ko naman makalimutan kasi may mga kids kami at buti na lang mga mababait sila at mga professional na. Basta ako, gusto ko na lang masaya sa buhay at my age now. And enjoy na lang sa trabaho. Shout out lang po si May Monte. Huwag masyado ibuhos lahat ng pag-ibig. Baka masaktan ka ulit.
1: Ay,
0: Charis.
1: Ang ganda naman, no?
0: Diba? Grabe naman.
1: Huwag ibuhos. Jen Daguayan, ang makalimot ng tahimik.
0: Parang kinumbay niya yung dalawa.
1: Kaya nga.
0: O magmahal ng tahimik at saka makalimot ng pilit. Makalimot ng tahimik.
1: Mahirap ba yun? Ito naman si Rachel Nave. Oh, good morning, Dr. Hart and Mom Pretty George. For me, mas mahirap ang mahal ng pilit. Unlike sa tahimik lang, mas mabuti, keep mo na lang sa sarili mo. Kasi natatakot, kasi minsan mag-confess tapos ma-reject ka. Diba? Kesa sa pilit, one-sided lang ang mangyayari. Ang hirap ganun, nagmahal ka nga, pero ikaw lang yung nagmamahal sa inyong dalawa.
0: Iba din yung perspective niya, di ba? Magmahal ng pilit. Parang kino-combine nga nila yung ating question ng mahal.
1: Kasi nga, it could go both ways, vice versa, either, neither. Kaya, pwede.
0: Sabi ni Marifel De Quito, ahes, may hala naman din ka, Dr. Sabi nga niya, hi, nana sa the music. Imbis na lang na gikalimta na nato, makadumdum na sa tasa. Tumutang.
1: Ay, good luck. Ay, eto may humabal pa, Dr. Heart. 4994, ang hirap naman, ang tahimik, kasi dapat proud at ipagpunyagi mo kasi mahal mo.
0: Ay.
1: From YP
0: of Bukidnon. Minsan kasi may mga sitwasyon na hindi mo pwedeng tiyak, diba? But as long as masaya ang puso mo, you settled for it.
1: Sabi nga nila, keep it private.
0: Uh-huh.
1: Keep it low-key.
0: Uh-huh.
1: Kasi pag masyado kasing publicize,
0: mm-hmm,
1: or pag masyadong ano na yung relationship, madami kasi nai-involve.
0: Yun.
1: So nawawala na yung ano ninyong dalawa, yung personality ninyo, and then, you know, the thrill of knowing each other kasi may ibang tao nang alam yung inyong mga galaw as mag-partner.
0: Yeah. Mas mabuti nga sana sabi nila na, di ba, tama yun dahil proud ka.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Reflects mo talaga. Parang ganun, pero in fairness din naman dun sa iba natin mga sweethearts, di ba, na nasa ganung sitwasyon, di ba? Well, choice nila yun.
1: Yes.
0: Diba? Well, as long as, yeah, sabi ko, as long as they're happy, they're both happy, di ba? Yun ang pinaka-importante sa kanila.
1: Correct.
0: But anyway, ang hirap ng ating question of the heart ngayon, but still, ang daming nabigay ng kanilang kanilang views at saka kanilang opinion.
1: Oh, grabe. Yung kanilang story din. Maraming salamat.
0: Awesome. Tayo magpapaalam na. We're gonna be closing the show. Maraming salamat once again, ha, sa mga nagpadala ng kanilang messages through text, through our text lines, and also through our Facebook page and our Facebook post sa Messenger. Maraming salamat. Susunod na po si Harvey Stone. George, babalik mamaya.
1: Mamaya, dear heart tayo. Huwag kalilimutan yan. Alauna hanggang alas tres.
0: Ayan. At syempre, magpapaalam na po kami. Maraming salamat. Congratulations once again.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugedon, 11:27 ang oras natin, sweethearts. SB19 with Gento. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Di na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa paliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
1: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. Oras natin, sweethearts, 40 minutes after 11 o'clock. Welcome sa ating programa. Happy Tuesday, everyone. Kumusta po kayo? Kumusta po yung second day ng ating week? Yung iba is wala pa nakatugpa, ha? Yung iba naman is parang feel na feel pa nila yung weekend. But anyway, magbabagong buwan na tayo, ha? We're approaching the month of July. Ako, July na magdangal. Happy Tuesday, everyone. At saka, siyempre, sama-sama na naman tayo dito sa ating programang Heartbeats, ha. Pabatiin natin, ha. Dito, thanks for dropping by si Ma'am Gemma Idulsa and also kay Sir Nelson Idulsa. Ito yung mga sweethearts natin from Bayabas. Oh, maraming salamat. Congratulations, Sir Nelson. Okay. Oh, dungagan na to speaker para daghan. Thank you, Sir Nelson. At yung mga winners ng ating The Prices Rise Overload, ha, galing po sila ng Bayabas. Nako, maraming salamat sa inyo. Very grateful po sila sa natanggap nilang munting regalo natin dito sa Heart FM, ha. Bigas at saka grocery items. O, pasalamatan nga pala natin yung Kevin Enterprises. Maraming salamat. And also, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Kevin Enterprises. At syempre naman, ang ating mga sweethearts din, getting ready for lunch na, ha. Oh, malapit na, alas 12, busy na ngayon dyan sa may Kamayan sa Manoka and Corrales Avenue Extension. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga papuntang airport natin ngayon, ng mga drivers natin, ha, ingat po tayo sa daan. Pag-ingatan po natin ating mga pasahero. Make sure na malamig at saka maganda yung amoy ng ating sasakyan, ha. Especially ating mga Grab drivers, kagayhaan. Mga pogi yun sila di. Okay. Happy listening. Pero mas pogi yun si Jerry. Ating Grab driver din natin. Jerry, matulog ka, ha? Tulog ni Jerry 2 hours lang everyday. Nako mo, ganang digod ka mutubo, Jer. Jer, amping ka nunay, ha? And of course, ang ating mga HPG natin, happy listening sa inyo. Oy, may pamati din nga pala si Joseph Ranara. Happy birthday. Ngayon yung birthday po ni sino ba to? Yung may imbitasyon tayo dun. Nako. Tingnan natin mamaya. Oh, happy birthday dyan sa may Bloomingdale Subdivision. Alright. At saka, saan na ba yun? Parang nawala yata yung mensahe dito ni Joseph. Balikan ko ito. Si Jean Sarong of Bloomingdale, Ipunan. Happy listening. At saka, happy birthday to you, Jean Sarong. Ano ba to? Trentahe na ba to? Or napa sa 20s pa? Oh, parang 25 years old lang to si Jean Sarong. Happy birthday to you. 11:43 ang oras natin. Padayong tasunan with more music. Of course, tumutok always dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:55 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ay, batiin natin ng happy listening at kumbati girls, ha. Hi to Miss Anne and Miss Naki, and of course mga kasamahan nilang nakikinig sa atin ngayon. Hi din kay AJ. AJ, how are you? At saka happy birthday once again kay Jean Sarang. Jean Sarang! It's coming from Joseph Renara, of course, from all of us here sa Heart FM. Maraming salamat sa imbitasyon, ha. And also kay Demsoy, maayong untusin mo, Demsoy. Mga kasamahan niyo dyan ngayon sa may JRS Maramag, maayong untusin inyo. Ito si Demsoy, alam ko nang ginagawa niya ngayon. Nagluluto. Nagluluto si Demsoy. Araw-araw yan. Kahit nagda-drive, nagluluto yan. Ano yung niluluto mo ngayon na Demsoy? Huwag palaging mag-noodles, ha. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon na kumakain na dyan po sa may Megan's Eatery. Happy listening po sa inyo. And of course, sa lahat ng kanilang mga staff dyan, ha. Always nakasmile. O, mga smiling staff ng Megan's Eatery. Happy listening sa inyo. Hi din kay Mommy Elaine Gales. Ating sweethearts din dyan sa may Quezon, Bukidnon. Happy listening sa inyo. Sir Efren Uwayan. Maayong Tuesday sa inyo, sir. Maraming salamat. Alright. Padayon ta sa itong paniood to. Of course, kami na bahala sa music. Kamutok lang dito sa ating programang Heartbeats. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tama. Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabataan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7
1: Mark FM News Update.
2: Nakatakdang ilunsad ng Office for Senior Citizen Affairs ng Cagayan de Oro sa buwan ng Hulyo ang bagong Senior Citizen ID na may kasamang QR code. Ayon sa pamahalang lungsod, ang QR code na binuo ng City Management Information System and Innovation Department ay magsisilbing verification mechanism upang matiyak ang pagiging lehitimo ng Senior Citizen ID sa pamamagitan ng City Social Welfare Management System. Layunin ng bagong sistema na mapabuti at mapabilis ang pamamahala ng database ng mga senior citizens sa lungsod. Samantala, maaari namang bumisita ang mga benepisyaryo sa tanggapan ng OSCA para matulungan na makakuha ng naturang ID. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello ka makabuhay, welcome sa tong tulumanon, makat-on ka na usab sa rega mga butang ug sa mga produkto nato ng bonggang-bongga ug ang pagpanambag nato sa SWAT storya sa ato ang magtatampo atong sender karon sa tambagi ko, Lady Batod.

0: Dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babayana! Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloyog konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo ka sakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo.
3: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Talagang salamat ang bonggang-bongga, kamakabuhay ni Nanda. Welcome ni Nanda. May gusto ko sabihin, pero hindi po pwede. Kaya, yeah. Anyway, welcome po uli sa ato ang tulumanon, nga makat-on ka ng bonggang-bongga sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kun duna ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay, EXL, Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay.

0: Ayon sa manang oras ni mo karon diha sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tambagi ko Lady Badud sa gihapon ka himsog and as well as kabaskog sa panglawas mo yatong kanon ng iampo sa labaw makagagahom. Ako si Lady Badud, magkuyog na usab kita sud sa saka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghan gyapon ta gisgutanan mo na imong paabuton ng bonggang-bongga kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. O ganun ka makabuhay ni ng sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Delo. Today mo ang ikaupat ngayong to kon chapter 4 sa iyang story. Di na ta maglangan. Uy, o sa pa may dugayan na to? Di na magita paingon. So now na kay ready na ba yung tantanan? Nga ng sumpay din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Badud. Tambagi ko Lady Badud.

Dear Lady Batod, hindi ko po nadepensahan si Monette sa kanyang litanya laban kay Yuri. Alam kong nagalit ang huli, pero nakiramdam lamang ako noon. Ipinagdarasal ko pa na baliwalain na sana ni Yuri ang lahat. Pero nagkamali ako.

Natatod na unawaan ko naman ang sama ng loob ni Yuri. Sa panig ko, pinagsumikapan ko naman na maisaayos ang lahat. Pero marahil ay marupok akong tao kung kaya't madalas akong nakalilimot na paniga naman si Yuri sa mga sandaling dumarating sa bahay, si Monette.

0: Nakiksulti ko ni Monip. Daghan kong pangutanan ni Adelo. Unsay, gipakiksultihan mo niya, Pahorhe. Bahin ninyong duha. Ha? Gipangutana ko siya kung gusto ba siya nga magkabalik kamong duha. Oh, wa siya mitubag. Pero akong nasabot, positibo sayang bahin. Pa, ikaw Delo, anak. Interesado ka bang makigbalik kang Monet? Pa, kun oo, unya mauaw ka lang mo angkon. Ako na'y mahibaw. Ako na ang mangitagpaagi nga magkabalik kamong duha. Unsa, aron matibuok magbalik ang inyong relasyon, ang inyong pamilya. Kay kanang relasyon ninyo ni Yori, makauuaw kaayo ka na. Dili ko pabor ni anak. Buhi pagani ka mo, gipang sunog na ka mo sa impyerno. Pa! Kaniya to pang wa makauyo na ako ang imong amahan, Delo. Dili na bago para na ako ang iyong pagdisgusto sa itong relasyon.
1: Ako na mangayo og sorry sa gisulti ni Papa Yuri.
0: Okay lang. Ang importante, ikaw, okay ka pa man kaha sa itong relasyon.
1: Okay pa man. Ngano?
0: Abi kog dili na. Kay andam ko mo pataas ako mga kamot ug pasagdan ka makigbalik sa imong asawa.
1: Yuri,
0: o kung tinuod na okay ka pa sa itong relasyon, unta, paninguhaon mong dili ko masakitan sa mga higayon nga niya ang imong asawa. O.
2: Anak, Gyod, mapranka kita sa itong gusto. Na kita pong iprangkahan, mag-evaluate sa tanong. Maglibog dyan ko aning dramaha kung asa ko mudapig sa bana nga letter sender sa mipunit niya para mubuhi niya nga si Yuri o sa asawa nga mibalik. Ikaw diha ka makabuhay. Asa makadapig sa tong sender, kang bayot or kang asawa? Anyway, ka makabuhay. Unag ikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa relasyon ni Delo ang atang nabati. Unya, sa pagpadayon, human sa pipila ka mga painumdo, mamalik dayon ta. Aron ipadayon nato ang pagbasa. Huwag ang pagdrama, ka na pa ikatulog katapos ang tipak ang aparte sa chapter 4 sa story ng atang nabati. Di palang dugay. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, may liban. Tambagi ko. Lady Batod.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Daghang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigara bo nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang ato ang naginusarang capsule. Nga siyempre po din itong himuon nga partner everyday sa itong pangadoadlo nga pagkinabuhi. Aron nga kita protektado sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Siyempre sa mga virus and kanang mga bacteria uban pa. Kaya kinahanglan magpabiling kita nga himsog kay bawal magkasakit. Labi na natong mga pobre, no? Okay na ng mga dato naman sila kagasto. Pero siyempre balik sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghan ka mga ingredients nga. Kiusa lamang sa itong capsule ka makabuhay. Ugusan na diha ang oregano. Oy, maka-okay na sa health nato, especially sa itong kasing-kasing. Sa pagtuon nga, gipahitabo na itong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita nga ang oregano doon ay natural nga omega-3 fatty acids na dako ka ay ikatabang sa itong health mismo, especially sa itong kasing-kasing. Kaya ang omega-3 fatty acids ka makabuhay, ginabalansian na ang cholesterol level. And syempre ginatibhangan, ginakuhaan ba ang inflammation or ang paghubag sa cardiovascular system nga mo ay mo resulta sa paglikay nato sa atherosclerosis, stroke o guban pang sakit sa kasing-kasing. Ang oregano usab ka makabuhay doon ay potensyal nga batukan ang nagkadaiya nga mga matang sa cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita nga ang kanabitang katas sa oregano, doon ay potensyal or duga ba? Doon ay potensyal nga magamit isip treatment para batukan ang cancer. So sa ilang ipahitabo ang eksperimento, nakita ang ginapugngan sa cryofilling ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa nisgutan nga pagtuon sa makabuhay, siyempre gipublish na sa Journal Molecular Carcinogenesis noong 2014. Ganon. Ang oregano usab, doon ay antioxidant nga characteristics. Sa laing pagtuon nga gipahitabo usab nito 2007, i-publish sa Plants Journal ang usa ka team sa mga Mexican researchers nga ang oregano doon ay flavonoids and phenolic acids nga mubatok sa mga sakit nga naay connection sa pagbaga or paghubag, sakit or labad sa ulo, sa rayuma, sa diabetes, kanang maglisod ka sa pagginhawa, kanang abnormal nga panunaw nimo sa imong tiyan, diabetes again ug uban pa. So bonggang-bongga nga doon natin i-take ganunay nga oregano sa tong lawas ka makabuhay. Nga syempre manguha pa batang oregano. Nga ang oregano naa naman o saman lang ang oregano sa dagang mga ingredients. Nga syempre gisagol diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So kinahanglan nga everyday ta nga mutuma para protektado o kung natin balatian mamaayo kita o pabalik sa kahimsog ng atong sistema, pinagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Doon ay kinabuhi sa makabuhay. May buhay sa makabuhay. Kamakabuhay. Nang bonggang bongga, ikaw ba di hilig sa pag-inom og kape? Pero na problema ka kay ikaw acidic? O niya kung ka nang naakay caffeine nga matake diha nga naa sa kape mismo, kay utok ka imong acid reflux. Magpalpitate barong ka. Murag ba kag magpanlipong o sakay mong BP o uban pang mga balatian o imuto ka di ay? Kung unsa man ang kape mong giniin mong ipadaplina na, mag-switch ka na kamakabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauni nga kape nga ginitawag na itong all-in-one. Kaya naana di ang tanang mga ingredients na makabinipisyo syempre ang ato ang panglawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 doon ay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa makabuhay. Uusa na diha sa 17 ka buo o ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod sa risgo sa osteoporosis. Kaya samtang magkaedad mangko ka diha ka makabuhay, ang imuhang bukog, imong kabukugan, magsugod na sa pagkagabok. Kana dili lang yun na nakaligon ba niya? Mawada na ng essential minerals. Ang osteoporosis mo resulta ka na sa paghinay or pag-weak o kanabitong apyugo na nga kabukugan nga prone na para madugmok mura ginana bitaw. So kanang kondisyon sa kabukugan, sakit na mismo sa pasyente. Siya maka-feel ka ang nagsakit, ngul-ngul siguro na uunsa ba, and sometimes make the person shorter. Ang turmeric manggod ka makabuhay makatabang na para malikayan nato ang pagkawala sa mga minerals o mabintay nato ang bone density mismo. Ang curcumin na naa sa turmeric makatabang na para ma-impluensyahan ang aktibidad mismo sa bukog nga ma-produce og mga cells nga kana ma-absorb mismo sa kato mga karaan ng mga kabukugan. Gawas ana ang turmeric makapawagtang pagina sa sakit sa tuhod ang mga idaran sa Diyos. Ang turmeric natural lamang kana og safer alternative nga painkiller drugs para ma-confront ang knee ug uban pang joint pains sa mga athletes gani nga dunay gipamati sa ilang mga tuhod because of intense training. Muinom na sila turmeric para ma-reduce o makuha ang inflammation and pain. Pwede sa dimong i-try i-incorporate nimo ang turmeric into your diet or supplement regimen para makita nimo kung unsa mga benepisyo nga makuha sa imong panglawas mismo. Ganon, ang turmeric usab antioxidant og makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric nga antioxidant properties makatabang na para batukan ang oxidative stress nga may makaingon nga ma-generate ang imong joint tissues. Makatabang usab ang turmeric sa atong kalawasan para batukan ang free radicals, maprotektahan ka na gikan sa mga nagkadaiya nga mga seryoso nga mga sakit ug matabangan pa nga ma-reduce ang inflammation and again ang pagpanakit or ang pagngulngul mismo. So na kung ikatabang ang turmeric sa atong kalawasan ka makabuhay, ug ganang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa pa imong ipaabot, inom na bisag everyday pa. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki Butika. Daga salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
3: Lady Bato.
2: And now, niyanagin ang ikatulo o katapusan nga tipaka na parte sa chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Avti, now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: binigyan si Yuri dahil siyang nararapat. Kaya po lamang ako kasi ang may diferensya. Hindi ko kayang sawayin si Bunet dahil siya namang gusto ko na pumupunta siya noon sa bahay. Dahil mahal ko pa rin kasi siya. At wala akong sinabi kahit na kanino patungkol sa damdamin ko. Kung tutusin, Lady Batod, nagpapanggap ako sa kahit sino sa kanila.
1: Pirmi na lagi na si Mama Munit din sa bahay pa. Magbalik namang duha.
2: Juno, anak.
1: Gisungog na inoon ko sa akong mga classmates. Ingon sila, duha na kunoong akong mama. Pero ganahan lang sila sa akong mama Yuri kay buutan. Dili parehas sa akong mama Munit ng ilad o batasan. Nagpabuutan-buutan lang.
2: Juno. Juno, dili maayo ka ng gisulti mo, ha?
1: Dili man na bakak. Tinuod man na. Lain man sab kun bakak ang akong isulti diyan ni mo. May man ang kahibaw ka.
2: Dili kami ang magbalik si mama mo. Pero dili sab maayo nga didan ko siya nga muani. Ikaw ang iyang tuyo. Imo siyang inahan.
1: Sorry pa. Dili namang gugoganahan niya. Kay pirmi mang kanyang pasikitan sa una. Sa emosyonal o sa pisikal.
2: Juno.

0: Pasensya ka na kung pirmi kumuan sa bahay ni Delo. Actually, may katungod sab ko ining baya. So, way si bisan kinsa nga modili nga muanhi ko. Bisan pag ikaw nga mauna kunuhay nagbuhi nila ni Delo ug sa akong anak. So, ako gyud ay karon ang gipakigsultihan mo, Monet. Kinsa pa man di ay? May lain pa ba ang terming mo angal nga ni ako? Wa ko mi angal. Pero respeto lang unta. Kay kon ang bata ang tuyo mo, dili sab maayong adlaw-adlaw. Mahimo masab gud nga sa gawas lang mo magkita. Unsa? Ayaw ka bala ka, Monet? Dili man kumugamot din sa bahay ba o sa kinabuhi ni Delo? Dili bagi pangwartahan ramang ko niya? Matod mo? Mahuman ra siya anak. Buwagan ra ko niya usan yung mga adlawa. Pero paabuta, aron niya nang higayuna, na, makabalik ka na sa kinabuhi niya. Kung tarong ka pa, ikaw na unta ang may voluntaryo sa pagbiha. Bayot ka good. Gano man ang hinot ka magminiyo? Musamot ka guba ang pagpuyo sa usa ka pamilya tungod nimo? Usa ka ba kadakong insulto na kong asawa, ha? Ako? Insulto?
1: Munit, igo na ka na.
0: Dili ba? Bayot giilis ako ang banan ako? Usa ka dakong laparo o insulto ka na anak ko, Yuri?
2: Gusto na ka mo.
0: Nga no, Munit. Ang pagpangabit mo sa dekang laki sod sa inyong kaminyoon, dili ba ka to insulto kang Delo? Sa inyong kaminyoon? O sa imong anak mismo nga si Juno? Ang imong kakundatan, dili hitop nga ni bisan kinsa, bisan anak ko. Hulong na ka mo!

Umabot noon si Namunet at Yuri. Nagkasagunutan sila, pero naawat ko rin silang dalawa. Nagalit ako sa kanila dahil hindi naman kailangan umabot kasi sa ganoon. Pero noon din ay nag-alsabalutan si Yuri. Sinubukan ko po siyang pigilan noon, pero pinamili niya ako sa kanilang dalawa ni Monet. Nang hindi ako makaimik, natuloy siya sa kanyang pag-alis. Samantalang si Monet naman noong araw din na yun, dinala na niya ang ilang gamit niya sa bahay. Bumabalik na siya noon at nagulat ako.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Ati kamakabuhay ang kinatibukan sa chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Pero pamiin dito ang tanan. Sumpayan pa nato maong sa sunod nga episode sa tong tulumanon. Mamino pa sa sumpay sa iyang sugilanon. Pero uni human sa pipila ka mga pahinumdong mamalik dahin ta para tong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw indaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
0: Dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw ka makabuhay ug sa pagsuporta ang imong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip pa taong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang atoang mga supporters sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atoang dietary supplement. Kaya tungkol kayo na ilang na-realize nga dako kay gikatabang silang panglawas sa pagnaodlaw nila nga pagkinabuhi. Nga nagkanunay silang baskog, laski gihapon ang panglawas, why loyaluya, especially na itong mga pobre nga kinalamulihok mong trabaho, maningkamot, kay natay karabitaong hatagan og ng pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Unang bawal masakit. Kinahalang nga naagitay pang shield sa itong lawas matok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian. Ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha ang mga benepisyo para sa itong panlawas o sa itong health na makabuhay. Gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O sana diha ang lagundi. Ang lagundi formulation na prove na nga epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ginaas atong hilanat or kalintura. Makapadecrease usab na sa viscosity of mucus. Niya makapa-improve pag ginaas sa color sa phlegm para mas dali na ito nga makulihad o magawa sa itong system, sa itong body. Maka-alleviate pag ginaas sa shortness sa itong paginhawa. O niya makagamay, makapamubo sa frequency. Kanabitang, kanang ubo kay kasangatan ng sakit, kay ubo sakit ng tutunlan, sakit ng tiyan. Oo. Kaya nga matang sa frequency, mapalesen nato na pinaagi sa lagundi. Kaya mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa itong plema. Ayaw tunla. Siyempre, ang lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And syempre, kung magsakit ang imong ngipon, nga mura dyan mo sakit po tibok kalawasan, makaayo ni Ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi, Ana. Kung ikaw doon ay diarrhea, makataba ang lagundi para mamaayo ka. O niya, kanang mga, na ay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa ng mga virus nga nagkatag diha karon bag-o managdaan, mamaayo ka sa inanay nga pamaagi, pinaagi sa lagundi. O ang lagundi, makuha nato na tungod kay ang lagundi, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday nato nang pagainumon. Isip ato ang food supplement. Muna nga go na, tumar na. Sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Bonggang bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa pa ni sa atong mga produkto ka makabuhay nga dako kay kaog kanabitawang makuha, daghan kag makuha nga mga kaayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings nimo sa everyday nga gusto ka mo inom og kape, nya nala kay kabalaka pagduwa-duha sa pag-inom kay ang acid sa agid nimo. Musaka na pud na mo, reflux sa sadang acid. Manghawi na pud ang kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang una na sad ug mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. Unya kay coffee is life man ang peg. Mag-switch ka na gikan sa imong naandan nga kape nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka, or kanabita makabenepisyo man lang ka para mahimo kang healthy. Nagkape ka pero healthy, kanang kape imong giinom healthy ba na, makaayo ba nimo? For sure dili. Mo na mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Og usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang yun traditionally sa makabuhay ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress, katulad ng ating laging sinasabi sa milabay pa nga mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress, kana mas stress sa ginaimong pagbati, pagmahal, pag-atiman, paghuna-huna, uban pa ng mga relasyon. Kung physical, kanang hinatrabaho kay ka, or kanang sige kag gym, sige kag pasingot, hago kay ka sa mga gimbuhaton sa trabahuan or sa inyong panimalay, ganon. Kanang nga stress, di mo ginamalikayan, pero kinala i-manage na ito. Matabangan kapag manage, Ana. O dili mo lamay ang stress, kay sa stress magikan ang nagkadaiyang mga balatian ka makabuhay. Makatabang ni mo diyang bahina ang agaricus mushroom. And syempre baka stimulate po na sa itong immune system ang agaricus mushroom. Gawas, Ana, ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi, especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon diha. Makapakunhod po o makapaubos, makapababa sa kolesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan po ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na, kana mo bakho bitaw ka, nga antod nga, di na matulid ang imong lawas. Malikayan na, pinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usap gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems o ang matang, bisan unsa nga matang sa cancer, naku malikayan or ayuhon, pinaagi sa agaricus mushroom. O ang agaricus mushroom ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga manginom na ta. Ako si
1: Lady Batu.
0: Nang bonggang bongga, we are so back. Uy, anong sa diay? Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, siyempre protection sa atong kalawasan. Yung muwagtang sana sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, naapay kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, UTI, pagkalimtanon, constipation, ug daghan pa. Pila ba kabuok ang tumaron, Lady Batod? Okay, eto, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinala lamang na nimo ka makabuhay. Kung ikaw adult, usang ato sa doka kapsula everyday, unya inadlaw nga tubig lang pag-aim nun or warm water. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung naanak kay balatian, mas daghano nato. Mamahimo na ng duha nga to sa tulo ka kapsula katulo so sa kaadlaw. Inadlaw nga tubig gihapon na pag-aim nun or warm water, di ginambugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, pwede rasad nga after kamukaon, basta paabuton sa nimong usa ka oras, gikan kang mikaon. Isip imuhang food supplement. Sama na ako ka makabuhay og sa uban pa, kuyog na, apil na sa panon. Himuan ang partner everyday ang pag-inom o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement. Ingon man ang pag-inom nimo everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Yun! Laban, Avdi. You can never go wrong. Kanya.

0: Kamusta makabuhay? Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din ka ganyan na bati ang kinatibok ang chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Again, wa pa mi end dito ha. Sundan gyud pa natong pagpaminaw ang sumpay sa iyang revelasyon sa mosunod nga episode sa atong tulumanon. Kay sa pagkakanon, atong lakbitan ug isgutan ang atong nabati nga drama ka ganyan ha. Nang bonggang bongga. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, ngumiti. Oh, anay bayad, di pa ginasa. Makanindot pa gina sa atong pagkinabuhi kay makapaminsa matagtaman para kapangitaan natong solusyon na itong mga suliran. Ganon! O, na ang good? And God bless us. Anyway, Delo, kumusta? Salamat kay sa pagpadangat sa mong kaagi doon pata matapos sa pag-feature sa kinitibok ang revelasyon ngayong ipadangat din sa itong tulumanon sa tambagi ko, Lady Baton. Pero kung basihan nato ang chapter 4 sa mong kaagi na nakaskalibog, di ba? Kana bitong manggamit lagi tagtao para mo survive ta. Kana mo gamit tagtao para makalimot ta sa past. Kana mo sunod tag bagong relasyon nga ginatawag natong rebound relationship para lang gyud kintahay mapakita nato sa tong past nga okay na ta. Hoy, Diyos ko, talaga sa ragin na seldom na kayo, kanang once na blue moon rin na ma-okay, nga kanang musulagma nga, ah, okay, may succeed, husto, tama nga desisyon. Kaya kasagaran, gid ana, sayop yun, musamot ka komplikado ang tanan, madungagan pa ang suliran. Sama sa imong gibuhat, Delo, nga imong gipatulan ang bayot, kaya para na ilumubuhi ninyong ikaw o imong anak. Samtang wapas munit. O ikadua po siguro para mapakita din mo kamunit na, oh, ay, di lang ka ikaw right house kalibutan. Ba't ay nagukod ako din eh. Nagibuhi pa mi. Yung ending ni mo kay mahal na yapon ni mo ang imuang asawa nga simulit din sa panin itong minyo pa mo. Pero giuntoy ka na niya sa makadagang hingayon kaya nakiglambigit sa bisan kinsa mga lalaki all at the same time kay katulpod ba imong asawa na yung maldeta. Oy, naunsa daita ani, no? So kita, we need to be brave, we need to be wise, we need to be kanang lantip ang panghuna-huna para sa pagpili nato sa itong matag desisyon nga ipakanaog nato sa itong kinabuhi para kung masayop mang galing, at least, diba, bituyuan nato, ginusto natin. Ugmaog yun na ang ato ang kanang gipangandoy nga buhaton. Dili nang magmahay na lang ta, masuko na lang ta, unya manudlo na tag mga tao kung kisa atong basulon, kung ano naingon-ini atong sitwasyon, diba? So, magpakawais kita every now and then para kung naaman tayo mahayan, kita lang. Inigatubang natin sa amin kaya makita na itong reflection diya, mauray atong tulisokon, di na natong maangin tang laing tao. Diba no? Ganon. And syempre kung magkamuritsing na ganita sa itong kinabuhi, okay pa man or dili na, di kita malimot sa pagsangpit sa Ginoo para naatay giya every now and then. Dili kayo mugampo rapod taog nagka nagkadupi-dipo-dipo-dipo na ta, nagkapudipo-dipo-dipo-dipo, nagkadipo-dipo na ta, niya nagkasukamod-sakamod na, nagkamu-mu-mu-mu na, mapaisang pitatos Ginoo. Diba? Lesson learned. Malipayon man ka o nagmag-uol-anan, sangpit sa Ginoo. Ihangad ka niya ang tanan, isalig ka niya. Labi na kunanad kay suliran. Pero dilipod kay kung naanak mo'y suliran, maupo'y pagbato ni mo Ginoo. And syempre, pag-abot sa relasyon, sulitin natin yan. Kung unsa atong gisudlan, panindigan, atong barugan. Kung unsa may mga nawagtang, atong dawaton, atong bangon ng kamatuuran, and move on. Unya, kung musulod tag bagong relasyon, see to it, nga happy na ta. Dilikay ka na nagkamuritsing pa, nasakitan pa, nagdugo pang kasing-kasing, napatay mga baggage sa kagahapon, kay mahimo ginang rebound ang bagong relasyon. Diba? Anyway, kamakabuhay sa masunod nga episode sa itong tulumanon, atong paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Shopee page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw. Hi sa Baswell and Noncha family. Hi kina Brian, kina Dexter, ug sa Iglesia family kay Michael. Dagang salamat ug kang Jason. And belated happy birthday kang Cha sa Asa. Cha Soloy. Cha Cha. Ganon. And she, umutanaw na siyang ingano. Oh, nalalapil diha sa si Brian. Kabao, diyo kong ngano. Hi, usap sa Baguio in Sawan family kay Michael. Ayan, nagang salamat. Hi din daw kay Jepoy nga nagpasan og barbell. Wow! Og naman nga nasa kusina. Og nasa daw mga kauban niya sa kusina niya. Nasa kusina nagpasag barbell. Iya po nag-gym sa kusina. Barbell ka niya plato. Nga nagkagpagkaon. Nga bugat ka. Kaya mo ragitibo na lang paghabha. Anyway, dagang salamat. Eto na, kamakabuhay. Ang ito ang special nga mensahe for today. Kamakabuhay matod pa, ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa. Pangayuahin noon sa Dios ang inyong gikinahanglan, pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Filipos 4, versikulo 6. Dagang salamat kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod, magkuyog hapon ha, kay temporaryo tang magbabu sa pagkakaroon, kay napay oras di noon ato. Sa sunod higayon sa samangtak na og ning istasyon og ning atong tulmanon magkuyog yapon ta sa uban pa mga infos og mga kaagi sa kinabuhi nga ato ang tabangan sa paghisgot. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Og ingon man sa atong tulmanon, imong tulmanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, mga adlaw, sa kanatong tanan, may kailan na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kininisaw niyo higalas, Kuya Arn, magigoban ka ninyo sabay sa paghatag na usapog laing pagtagad sa laing tampo sa usaka lalaki na si Marco. Pinagi sa iyong pagtawag, nagka-heart-heart kami, no? Salamat, Marco, sa iyong paghatag o higayon na di nagkahinabi kitang duha para pag-share sa iyong kaagi. Paningkamutan ako, Marco, nga matagalong insaktong kinabuhi imong kaagi nga imong gishare dari ka na ako para masabdansab sa atong mga tigpaminaw. Pero sa dili pa, kumusta ang atong mga avid listeners sa nagkalalaing mga lugar? Manginawad ko na mintin yapon mo, no? Nga nagpaminaw og salamat kayo sa inyong suporta. Labi na sa mga higala nato nga nagmintin lang yapon, sukad ni Anto Hantod karon nga nagmintin sa paggamit sa atong mga produkto. Gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Manginawad ko nga nagpabiling yapon kamo nga nagsalig og salamat, no? Sa tanan nga nagsalig yapon og salamat usab sa pag-ukaron nga nakagamit sa atong mga produkto. Atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mga higala, no? Ubay-ubay na kini ang tabangan ni ini. Pinaagis pagmintin sa pagpangapi, labi na naa sila'y problema sa ilang pagkatulog. Labi na kung mitukar ang insomnia. Makahasol kini ka na itong mahigala. Nga wala kita'y insaktong tulog, kapoy atong lawas, mapiktuhan atong mga panginabuhi o trabaho. Kung kulang ta sa tulog, hantun nga magkaluya kita, magkababa ang atong immune system. Muna na'y hinungdan nga matingala na lang kita. Natakbuyan na sa taglaing mga sakit. Muna, atong paningkamutan kung naana ka na ito karon, ang problema sa pagkatulog, try lang ninyo mahigala, no? Patistingi lang ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Na natin mga testimony ni Ana tungo kinatabangan sila. Ayaw ninyo pasagdi, mga higala, nga ingana na lang atong problema sa atong lawas na may na-share na to. Testingi lang ninyo. Wala may mawala siguro sa inyo, ha? Pag di mo moangay, wala problema. Pwede sabi ninyo nga talikdan na ito mga product. Ang ato, testingi lang. Oh? O nga manginawad ko nga katong nakatesting na magpabili ninyong pagsaling. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagtulog. Tagtunga lang sa kutsara, mga higala, ang pagtimpla ninyo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagkantidad lang ka na o 4 pesos o pinakataas 5 pesos kada timpla. Kaya tunga raman sa kutsara. Makasimpag yun ka, mga higala. No? O niya, kung nabalaka mo kung sa higayon nga magpa-check up mo sa doktor, nga mo ingon ng mga mananambal, baka nga bawal ka mga pi, nadili na siya damay, mga higala. Kaya itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kay pure organic na siya, walay chemicals nga sagol. Mga nasa mga higala, no, manginawad kong magpabili niyong pagsalig sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Labi na sab sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Importante sab, mga higala, nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Makatabang niya po na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya nga, no, gitawag ka na siya cleansing effect. Muhinlo sa sulod sa atong lawas. Nakapangapi pa ka, nakapanambal pa ka, nakapahinlo pa ka sa imong sulod sa imong lawas, labi na sa atong tinaing nga ang dapat ipagawas nga hugaw sa matag-adlaw, ipagawas na ginato na, labi na kining atong hugaw nga dili maayo nga magmintin sa atong tinae. Labi na mulaktaw kag usa ka adlaw, una ka makapagawas sa imong hugaw, dili gina maayo, mga higala. Kaysa ngadto magadaot atong tinae, magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad, malata, matingala na lang ka. Nganong nagkaulsir ka, nadaot imong tinae nga dili man kahinginom og mga ilimnon nga makahubog o mga soft drinks bakaha, nga dili pug ka mapasaran sa kaon. Kay nga, no, sakto ka sa oras nga tingkaon nimo, pero natingala na lang ka nga nung naingana imong tinae. Tungod na sa hugaw na tumahigala, labi na kung natin mga hugaw nga dati pila na kaadlaw na itom na to, nanuksok sa ilawom sa atong mga tinae, mao na siya, mao na yung makadaot, mahigala, dapat ato lang ipagawas. Makatabang, mahigala, ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Walay chemicals. Bisan sa mga bata, pwede kayo itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa kung kape na manggaling, mga higala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon.

Mama sa mangustin. Ang mangustin makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato. Pareha sila sa Capricorn Gold with malunggay and santon. Day napud siya moringa og malunggay o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar og bad cholesterol. Oh, mao ni atong moringa og malunggay nga naa sa atong Capricorn Purple. Og napag-i-sagol nga guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Ninot di ba? Og napud siya ashe tamba, makatabang sa panunaw sa digestive problem. Napod siya barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Ug napag-gid siya sagol nga spirulina. Spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya ampalaya. Hibalo na mo kung siya ikatabang sa ampalaya, no? Nga naa sa atong Capricorn Purple with malunggay and santon. Nailhan kini nga makatabang sa pagpaubos sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala. Fats na siya ha, nga taba nga nasa sulod sa atong lawas. Makontrolar na sa kanang ampalaya. Kung napod siya ay chia seeds, kining chia seeds mahigala makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron nga makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, kanang spike mahigala, kanang mo taas magkalit bang atong sugar ba o atong dugo. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa testing isab ninyo mahigala ang atong Capricorn Purple with malunggay and santon nga nabahalan na ninyo kung unsay naa sa atong Capricorn Purple with malunggay and santon. Sa lain bahin usab, gusto ninyo condition sa matag adlaw labi na kung naamo sa trabaho, testingin ninyo sa pagpangapi atong TurboMax Coffee. Kining TurboMax Coffee mahigala kung magtimpla po gani, kung first time nimo, una nimo higayon nga makapangapi ka niini, tunga lang sa sachet mahigala. Kaya may sachet maning ato isa ka putos nga TurboMax Coffee. Tunga lang sa sachet. Tungaon lang sa ninyong usa ka sachet mahigala sa matagtimpla ninyo. Duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Oh, di ba? Oh, napud siya black ginger nga kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Oh. Ug napud siya tongkat ali, mopataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise recovery og stress management. Ug napud siya red ginseng, makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab mga higala maka-active sa immune cells busa makapa kunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napod siya panax ginseng o horny goat weed pangpataas sa energy o mukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss diha no, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga bay, mga part. Stay ninyo atong TurboMax Coffee kung gusto ninyong energy. Basta hatiman ninyo ni ha, basta pirmero pa ninyong pagpangapi sa atong TurboMax Coffee inyong testingan, tunga lang sa sachet. Tungaon ninyong usa ka sachet ha, dili ninyo i-full kay pasimabaguhan mo ba kay pang energy lagi. Munay na kanina atong sa atong TurboMax Coffee mga higala no, manginout ko nga. Sabta ninyo, tunga lang sa. Antun, makontrol lang ni mo yung kaugalingon. Nga din siya, murag pwede na siguro na ko hot doon pagtimplang usaka siya sa TurboMax Coffee. Muna, testingin ninyo itong TurboMax Coffee, ang kape nga makapadugang sa energy. Og sa lain bahin usab mga higala, no? Napod kitay liniment protection sa atong lawas nga makalahutay ta sa pagpanarbaho. Kaya mamagin niya itong trabaho sa kalibutan. Manginabuhi mo trabaho mangita. Condition to ta nya di malikayan daghan kay tagsingot nga manggawas, mopuli ang kabugnaw sa hangin, hantud panuhoton ta panakitan tag kalawasan.
Mo na paggagikan ka sa trabaho pagkagabi, pwede ka manghimasat. Yang sagulan mo ini tubig ang tubig nga regular nga pagkabugnaw para dili madawat imong mga kaugatan. Bunog na paghumani mo himasa mahigala nga sagol ini.

0: imo sabihin haplasan og Orion Herbal Liniment Oil. Orion Herbal Liniment Oil, mga higala, nindot po kayo ng Orion. Kining green ang taklob, ha? Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, mga higala, makatabang sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, mga buntis din, ha? Dili mo mabalaka mga buntis, ha? Kaya nga, no? Kini atong Orion Herbal Liniment Oil, walay chemicals. Dili makadaot sa inyong panit o labaw sa tanan, dili makadaot sa inyong baby nga nasa inyong sabakan, mga inahan. O pwede po kayo na sa mga bata, bisan pila pakabulan nga bata, kay mild lang nga itong Orion Herbal Liniment Oil. Pero epektibo tungod sa iyang mga sagol nga mga pure herbal. Nadiha mga higala. Pwede sabsa sa mga katul-katul, allergies, mga buni, mga pangagod, yan na ba? O labaw sa tanan, mga bukol. Ang kanang mga bukol, mga higala, taplakan ninyo gapas nga binutangan og Orion. Basin may tukar inyong almoranas diha, kanya kakaon mo og mga bawal sa inyong almoranas. Problema mo diha. Ang gapas, butang yung Orion, itaplak dito sa imong lubot kada gabi eh. Mga kaspa og mga balakubak sa ulo, no? Kung nagproblema mo ni anak, kung wala makuha sa inyong shampoo, testing atong Orion. Nudnurin na inyong ulo og Orion. Tanggalo ng mga balakubak og kaspa. Labi na sa mga kuto og lusa sa bata, no? Haplasira na ang buhok sa bata kung nagproblema mo ni anak. Ayaw lang tao nag-upawi. Kaya di na naganahan mo eskwila. Labi na kayo ping eskwila na. Haplasira na ang buhok. Kunya, putsa niya siya kusa ka oras nga silipin kung mahurot na siya kung malukop na mo paghaplas. Manuhot-suhot na sa scalp sa bata ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, parenta mahigala, kung gusto mo may pagkahalang-halang sab, napod kita'y usa kahaplas nga Supremo Herbal Oil. 25 na kinikatuig mahigala nga nasulayan sa mga tao. Abi ninyo mahigala, kung gusto mo nga may pagkahalang-halang, kini siyang Supremo Herbal Oil doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan. Luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, ug asunding. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa kalawasan tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto o gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran. Batiun nimo ang relieving effect, mga higala. Dili usab maduol ang lamok tungod kay naasay samuyaw. Di gud ganahan ang lamok niya na. Usbon ko mahigala, ha, nasulay nagkini sa 25 na katuig ining atong Supremo Herbal Oil. Busa kung panghaplas lang ang gikinahanglan, Supremo Herbal ang masaligan. Okay mahigala, manghinaot ko nga inyo ng nasabtan, no? Hala, napakuy uban pang mga product nga kung i-share sa inyo, ha, pero unya na lang. Ato lang sa nasugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi ni Marco. Marco, manghinaot ko na nakakaroon, nag-abang sa imong kaagi. Ano yung imong kaagi, Marco? Ato lang sugdan sa paghatag og kinabuhi.
1: Doktor Lo! Doktor Lo! Doktor Lo! Doktor Lo!
0: Mga higala, makahimo ba dahi babag sa atong mga pangandoy nga mag-inusara ka na lang diri sa kalibutan kung naakay mga pangandoy. Maukining kaagi sa atong sinder karon nga taga Davao de Oro na si Marco. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaninyo ang haom nga awit ni niyang kaagi.

0: Marco, Marco, bangon na dong. Buntag na kayo dong, oh. Sige na.
1: Oh, lula. Lula, asa man si mama?
0: Ay, ito ay gipalit si mama ni mo para sa imo ang pagkaon.
1: Wala man ko na mapukawa. Lula, para ubanan na ko si mama na iyang lakaw.
0: Ay, nagdali ito kay hinalok pa manggugag maayo.
1: Ha?
0: Dali na din eh. Kaya pag uli ni mama ni mo na may pagkaon din sa lamisa, igo na lang ito ni mong sudanan. Kaya mong sudan, bulad.
1: Kanaan man ko bulad, lula? Nga nung naplakapan si mama magpalit og sudan?
0: Ay, sa gunso na kita nining bulad-bulad. Isang adlaw bulad, kagahapon bulad, karon bulad na pod. Matong naluoy na si mama ni mo kay palitan kanya bisang isda lang kay paksiwon. Dali raman maluto itong paksyo pag makauli na siya. Abuto na lang ito kadali. Pero dali na dire. Nga may akong itimpla dire nga ako sa kasa siya nga gatas. Dali dire.
1: Halo na.
0: Eh para pagkahuman, maligo dayon ka. Nga pagkahuman, mukaon dayon. Dali na dire kay mo. Abuto turut sa mama ni Moron. Nananatoy dala nga isda nga. Bisan para atura. Apo, basta lang lay. Kalahian po sa atong sudan. Para di magsagunsun ang bulan.
1: Hola.

Ma, imon tao gipo ka, ma. Para uban ko si Matuk palingki. Wala na anak kay grabig tulog ni mo. Ipukaw nga ni ko ni Lula. Nibangon dayon ko. Pangitan ako sa imo ha. Ikaw anak ba? Wagi lain huna-huna ni mo. Ako ragid permente. Ma, unsaan ni mo ng isda, ma? Apaksiyon ako ni anak para ganahan ka. Ma, sige din ang hake ako ni hindi ng isda dayon. Dali rin pa ni paksiyon.

0: Oh, Marco. Dali diri, tapa diri. Na nagpanit ko nining kamuting kahoy. Pasin ganahan kamu kaunan niyo. Nya mga alas dos, alas tres ba, ito nang isnakon. Ha? Ma? Nga nung ikaw ra o si Lula ra ato kauban, ma? Time pa anak Marco, si but pasabot ni mo nga si Lula rang ni mo o ako ang imong ikauban. Ato silingan man mga bata man na maligi sila. Papa. Ingon sila ma. Sayang daw ko, gwapo daw ko. Pero wala daw ko yung papa. Huwag ako takang sultihan anak. Pasinog, di pa ka makasabot. Makasabot naman siguro ko ma. Bisan 6 na ako edad, pero makasabot man ko. Paminog maayo anak ha, kung makasabot na ka, paminog maayo. Ha, oo ma, nga nang wala man ko'y papa ma. Abin mo anak, dito ko dati sa Manila, wala pa ka, dalaga pa ko. Ako rin yun ang anak ni lola ni mo, glolo ni mo, tong buhay pa si lolo. Nag-inusara ko nga anak nila. Ha? Para sa ako ma, usara po ko mo anak. O anak, tungkol kay pobre lagi mi, naningkamot si mama, makaadbot og Manila, manarbaho ko dito para makatabang ko sa lola ni mo, glolo. Nakatrabaho ko imnanan anak nga kalimitong bar. Muinom rin ka ma. Medyo pero mauna na akong trabaho tig entertain tig hatod og imnonon kung may mga order sa mga customer ana ba. Unya nakita na ko imong papa nagkailam eh. Usa ka hapon imong papa. Hapon? Oh anak, gwapo ti imong papa hapon. Nagkauyab me. Hantod nga. Nakasuod yun magpaayos sa among relasyon. Nahitabo kami. Sa pila na kahigayon, nga nag-uban kami dito sa Manila. Nabuntis ko sa imo ha. Nabuntis ka. Oo, Marco anak. Unya, asa naman si Papa na yun? Ambot. Og asa ni papa nimo kay matud pa nga kailan ako dito sa Manila. Basi niya balik na daw dito sa ilang lugar sa Japan. O ako kay balo kung asa si Japan. Pero paningkamutan ako anak nga makabalik og Manila. Dadun ako imong picture. Basi nung mubalik siya.
1: Mubalik og Manila, ma?
0: Manay pangandoy na ko anak. Mubalik og Manila. Basi nung mubalik imong amahan o magdala-dala ko sa imong picture akong ipakita sa iya nga mao ni atong anak ikaw.
1: Mubalik pa to ma?
0: Dili ko sigurado anak.
1: Biyaan de ko ni mama.
0: Sige lang anak, kay kung makaadto na ko sa Manila magkita mi niya, gusto siya makikita sa imong personal, basi hindi nga mag-uban na kitang tulo. Pangandoy na ko anak nga ikaw man ako is papa ni mo para buo kita. Na kay mama, na kay papa. Muna ang tuyo na ko dito sa Manila. Sabay ko nga manarbaho gyapon. Walay problema anak. Kaya naman si Lula. Makatiman sa mo ha.
1: Mingaon man ko sa mo ma.
0: Pati ako anak mingaon po ko sa mo. Pero sige lang. Agwantahan lang. Agwantahan po na ako akong kamingaw sa mo ha. Pamasin nga makita na ko si Papa Nima.

bumalik ka sa Manila, anak. Ha, Marites. Nay, ikaw lang si paigo kay Marco. Magpadalagi ang pong kukwarta sa imo, ha, para sa bata. Ug sabay na sa pagpangita sa iyang amahan. Sulayan lang ako, nay. Mayong mabalik pagkanto. Pasinto anak ka to sa Japan o asa ka to sa Japan. Nay, para mahibalan ako o ibalik ba o wala mo at to ko. Og na ako dire, idagmay rang inkan. May mantong dito sa Manila. Makapadala ko. Makapaiskwila ta sa bata. Nay, balo na ba si Marco? Ako na siyang gisultihan, nay. Nagwantahon lang kami ngaw. Pamasin nga makita na ko yung amahan pagbalik. Pamasin sad nga mabuo kami kung makita ang hapon sa iyang anak. Nadala-dalaw na kong picture ni Marco. Batiyon yun nagkamingaw ng bata. Sige lang, nay. Agwantahon.

0: Ma, imong lagi ko biyaan, ma.
1: Say biyaan? Di ta ka biyaan. Mamasin gani ko basin makita rin ako imong amahan dito sa Manila. Gusto mo ka kang papa?
0: Oo.
1: Ya, gusto kang papa, unyag naara ko dire. Wala man siya katudir sa atong lugar. Kay kung dito ko sa Manila, bisan pamasin na niya ako, anak. Naipuruhan nga magkita kami. Pero kung dirira ko, wala yung ipuruhan. Ya, gusto magkakagpapa.
0: Dugay pa ka dito, ma.
1: Depende, anak. Basta magkikita agyo ko sa imong aman, pangitaon ako siya dito.
0: Oo, ma. Mingaon ako sa imo, ma.
1: Anak, agwan taon lang na to, ha? Ay, naguhilak. Kung para mula ko si mama, dili ko ba tiyunog sakit? Paglakaw na ako, niya gahilak-hilak ka. Di na lang mo dayon si mama. Hantun-hantun nga, di nangyug ka makita sa imong papa.
0: Sige, ma.
1: O, sige na, kaon na. Kaya una ko mula ka, busog ka, ha? O, inamaning gatas, o.
0: Oh, ma. Ma, mabalik dayon ka, ma. Mahalang din mo makita si papa dito sa Manila.
1: O, anak. Mabalik dayon ko kung wala gyud. Sige na, kaon na. Kaya gusto na ako paglakaw na ako. Busog ka. Hot doon ni mo ni, ha?

Nay, manton ako. Mag-amping ka sa imong biyahe, anak. O mahinaot ko sa imong pangandoy uban sa bata. Makita ni mong amahan niya ang hapon. O, nay. Ay, pasag-dismar ko na yan. Nay, o, niya ako'y tinigom-tigom ng kwarta para ni sa inyo, ha? May pedad o na lang ni muna. Kaya ba sinuhot din kagkwarta pagkato dito sa Manila? Sige lang, nay. Ay, ka problema. Ako ni bala sa ang kaugalingan. Importante ka mo. Tinala, sige. Ambi ka na. O, nay, o. Marco, anak. Ay, naghilak lagi. Para maglakaw na ako. Dili na ko matiyo ng sakit. Huwag dala ang kaminga. Sige na, lakaw na. Di ba ginamalikayan? Saan pag-unsahon mo pagsulti kay Marco? Batiyong ginin ang kaminga. Nay, ay pasag-dismar ko, nay.

0: po, Marco. Walang magdahom nga. Magsugod na kapag eskwila.
1: Oo, Lola.
0: Magbinutan ka sa inyong room, ha?
1: Eto lang ko, Lola. Balay mo na kumiyaan.
0: Ah, natural. Kaya ba sinog kung si may tabo ni mo sa dalan? Ako ba basulon sa imong inahan?
1: Lola, nagpadala pa ba si mama o kwarta sa imo?
0: Mauna na yung problema, apo. Sukad sa iyong paglakaw, murag kapitura siya kapadala. Pero karon upat na kabulan sad, nga wala na siya makapadala.
1: Wala na yung kwarta ni mo, Lola.
0: Magpaigo-igo ra ko, apo. Ay, kabalaga. Ako rin bahala sa atong pagkaon. Dili kahit na magsalig o mag-asa kay mama ni mo ba si wata kay baloon sa siya dito na ba kay problema niya. Maningkamot ako, apo. Basta ikaw may iskwila ka sa pagpadayon, ha?
1: Oh, Lola.
0: Tana, ihatod tana ka.

Wala na tayo magpadala-dala si Mama Kwarta. Looy po't si Lola. Sige, ralakaw. Pagkuha niya sa ako sa eskwilahan, mulakaw po dayan siya para mangita daw palit yung pagkaon na mo. E si Mama, wala daw magpadala. Ano ka? Asa na ka si Mama?

Marco, lala, di ra kadung hawa may klase karon. Di ra ka ha, kay mangita ko palit pagkaon nato. Magunong sa mang kalula? Ah, sige lang, di ra ka sa balay. Oo, lula. Di ka maglaglag ha, di ka muntog highway, kaya di kang sakyanan. Hala, di ra ko magulat sa imo. Sige lang, dad, antara kag pagkaon, paan ba ka ha? Basta mga kwarta lang ko ha. Oh, lola. Sige, ato sa ako. Magbuga-buga lang ko kahoy. Para pag-abot ni lola, na ni kahoy. Tabangan ako si lola kung saya akong mahimo diri. Lohoy po kayo si lola, oy. Sige, ralakaw. Kung sa kaya, himoon para makakwarta. Pag-abot raman ni lola, kapoy kayo siya. Igo na makakaon, may katatutulog tayo. Magtuon na siguro ko nga di na ako magpatod ni lola para makahinanok pagkit si lola o tulog. Ako na'y maglungag-lungag. Total, nakakita naman ko kang lola. Maningkamot na lang kung makabalo ko. Para makatabang ko kay lola. Di ko lang nabaya siya.

0: Pasti lan apo. Warin taon dam ha. Sa sige na magpaningkamot nga makakaton ka niya ning at trabahoon din sa balay, magbugha, maglungag, manglaba. Hantod ng labay ang pila katuig. Astilan. Ulitawahay ka na. Ningkamot lang ko lah. Para lang makatabang simula. Abini mo sa una bata pa ka. Mahimuot kong panidanta lang ka. Magbugha. Pag-abot na ako, nanakay nilungag. Say, maglugaw ka. Nakabata pa ni mo. Gika na tong grade 1 ka. Ningkamot lang ko la para dili ka mabunog la. Ay, kabuotan sa akong apo. Manghugas o plato, kabalo na. Hantod ka ron. Halos ikaw na maglihok sa trabaho din sa balay. Hayag ba yung kalimti mong pag-eskwila ha? Magtuon ka. Ay, kabalo ka la. Kulay bahala la. Sige, apo. Warang hibaling ka, high school ka na. Matapos lang ko high school ah. Paningkamutan ako lang ang makatrabaho ko. Para ako lang yung magbuhi sa mula. Kumusta na ka ang imong inahan? Ambot si mama lah. Huwag nagunaw na pa ba sa ato? Asa na siya ka karon na abas Manila o asa nga lugara? Asa siya diris ka Pilipinas? Parehas kitang duha apo, Marco. Walay kasayuran kung asa na imong inahan nagsubay nining nagkalain-laing dalan diris kalibutan.
1: Sa pagkumpas ng iyong kamay.
0: Pasagdi na lang to si Mama Lula. Basi nakalimot na siya sa tuwa. Wala na ba ni mo batiag kamingaw kaniya? Natural lang na alam, matiyo na tong kamingaw, pero bakun sa man ang kamingaw lang ha, wala takasahid kung asa na siya karon. Ingon niya, pangitaon niya akong papa. Pero karon wala siya balita, asa na ron siya. Anong kamot na lang yung kulula. Mahal pa ba ni mo si mama ni mo? Natural lula ako mang mama. Di man kumataw din sa kalibutan kung wala siya. Sige lang, apo. Kung itugot sa kahigayonan, huwag na sa atong labong magkagagahong, magkita argapon ka mo.

Loh? Eh, Marco. Nakaabot ka na di ay... Apo. Oh, loh. Loh, di tambala, oh. Pag tumaran nila. May kinakapalit ka, ane. Nakita man ako lang imong tumaron, lah. Muntong idala na ko ang sudlanan, akong ipakita dito sa parmasya. Tagaan ko para makatumar ka, lah. Asa man kagkwartag, palit ni mo. Opsyon sa nal-discarte lang, makakwarta lang. Ang imo pag-eskwela. Lola, makagraduate ko sa high school, lah. Manarbaho ko, ha? Hapit na ba daw kung makagraduate sa high school? Ilan na lang kabulan?

Naniwang nagmayo si Lola. Luspad siya tanawon. Saan man di man siya permenti makainom og tambal kayo say wala ko'y kwarta. Usay makakaon mi, kaisa na lang. Wala na po'y pakialam na among mga silingan na unsa namin ni Lola. Iyahay lagig pa ning kamot kay parehas mga pobre. Pero sige lang. Makatapos ko sa pag-eskwela na ko sa eskol. Manarabaho ra ko. Para buhion ako si Lola.

0: 等他。Marco， 那 Marco， 老师了，那我怎么了？Dali sa, dali dire. Lo, unsa man sa imong kanlan lang ah? Pula. Lolo, dugo Manila. Oh, apa? Maglisod ko ginawa. La imong matalangan mo at tumanan sa taas la. Dali dire. La ako isulti. La, unsa na la, unsa na ikala. Marco, ayaw pa sa hindi mong kaugalingon. Ayaw pa sa hindi mong kaugalingon. Wala. Dili na ako makaya. Apo, Marco. Lanay, dugo, ni gawasin mong babala.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Coffee Corn Coffee with Malunggay and Santon. Unsay pangalan kay ni madam?
2: Jocelyn po.
1: Taga-asa ka niya siya, madam?
2: Kada diri sa kuporo ko, no, bilipang ka.
1: Unsa gani ikasulti mo sa Coffee Corn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Coffee Corn na sa mong lawas kanya dito?
2: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na dya ako. Kay anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkauman, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako atlaw-atlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inana, but yung menstruation ako, nakuha ang saksi siya.
1: Ah, sige, Dam. Salamat kay Dam. Parayun to.
2: Salamat sa inyo tawag.
1: Okay, okay. Sige, sige, sige. Okay, may gala mo itong testimony sa atong Coffee Corn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Coffee Corn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Coffee Corn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared.
3: Mm-hmm.
4: Kung ano ko ba, duha ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduha o humagduha, mo gina akong gamiton. Katawaan nga na iba sa mga kauban dito kay ako rin na ipatanoon nga mga plus.
3: Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Kaya ano, ako rin ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wak na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwad kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok. tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O kay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, sa inyo nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon mga higala.
0: Apo Marco, lanay dugo ni gawas imo babala. Ayaw pa sa di mo kaugalingon ha. La sulula nilutay, nilutay ang ulo.

0: Marco, tana. Plaster na mong lula ni mo.
1: Hol? Unyara kong pa uli, Hol.
0: Ikaw na lang diri isaw. Sina kayo naghinihinas pagpanguli ang mga tao? Masilingan na to. Dina, sakay na lang ka sa akong motor. Kaya nilarga lang sa kenan. Wala na to kabantay sila nga napaday ka diri. Dali na, Marco. Total na plastar na si Lula ni mo.
1: Oo, Cole. Da? Ando na ako la. Ako na lang ko sala. Hindi mama ko gibiyan.
0: Sige na, Marco, din na.
1: Oo, Cole. Lando na, May.

0: Kastilan Marco. Wala lang hibal eh. Nga bisan nag-inusara ka na lang. Nagkadiindiin ka na lang sa pagpangita para sa imong pagkaon. Natapos niya po ni mong high school. Naningkamot lang ko, no? Para mabuhi. Unsa may plano ni mo sa imong kaugalingon. O padayon pa ba kapag-eskwela? Nakaplano ko nung akwapason si mama. Ha? Pangitaon ni mo dito sa Manila pagkadako na ng Manila. Samtang dito ko sa aparador nung ba? Akong yunlungan ng mga sinina ni Lula. Giplastar nung maayo. Nakita na kung naiusa ka kupon ban nung no? Sulat ni mama. Para perminti makita ni Lula mabasahan. Ngampingan daw ko, di daw ko pasagdan. Unya, napod itong address nung no? Nagipuyan ni mama. Ay, na-address sa Manila. O, ano, mani akong subayon. Naalas, sige. Oh, adto kao niya sa balay, ha? Kay may nalang, makatabang ko sa imong pagpamasahe. Salamat kayo, nung. Ah, tabangan ta ka. Kay luoy po kayo ka. Mag-graduate ka na lang sa high school. Mag-inusara. Pirting luoyan ni mo. Sagdi lang na, nung. Kumusakan ako sa stage. Mutao lugar lang nung ang iyong mama. Kinsa man na? Sinalin, akong classmate. Mala, kung mupaso na ko sa stage, nihangin siya sa iyong mama nga. Taudan ko garlan.
1: Ay, nala, sige, sige. Kung mwadto ka na sa Manila, mag-ingon ka lang.
0: Kung makapaso na ko nung, parang sunod adlaw, paso naman mi. O niya, humani mo paso. Pilakan daw nung mo at ko Manila pag itawan ako si mama.
1: Mahinaot na lang, Minga. Pagkatagbo mo ni mama niwa.

Ginoo, salamat kayo. Gabisan wala ko'y papa, wala ko'y mama. O wala lapot si Lola. Naagyap po yung mga tao nga nagtabang sa koa. Labi na sa akong pagpaso. Pag-graduate sa high school, naagyap po yung naluoy nga mitaot sa akong garland. Ginoo, ayaw ko pa sagdi ha. Subayo na ako sa mama kung asa sa Manila ako lang ituro ng address. Matukon ni Manong. Magsugod ako sa pagpatabang pamasahe lang panulong sa Manila.

0: Nakadesisyon na jud ka, Marco, nga matong Manila.
1: O no? Sa tinuod lang, nagduol-duol ko sa mga balay. Hantod sa mga opisyal diri sa atong barangay, nga bisag ginagmay lang. Nakatipog kong City Mill.
2: Oh, City Mill, no?
1: Oo. Oh, wala na ko nahilabti. Kinaluusab sila sa imuha na inihatag og 500 mga opisyal, mga barangay kagawad, lamis kapitan. Atag, kay giingnan ako nga, matuligi si Marco sa Manila. Naway pamasahe kayo may trabaho kay estudyante man na. Tabang na ko ni sa imuha niya. Napukoy ako ah. O nang adimong paigong ako ah, rin sa ligan. Mautong ako'y nang dool-dool.
2: Salamat kayo nung ha.
1: O dawata kin eh. Oh, mag-amping ka sa imong biyahe ha. Manginaot ko nga makabalik unta ka dire.
2: O nung salamat kayo nung.
1: O makadto ka lagi Manila, masubay na ni mong inahan ni mo kung asa sa Manila.
3: Marco, mudayo na kikas Manila?
2: Oo, Nalin. Manimpalad ko dito pangitawan ako si Mama.
3: Sure pa yun ka na sa Manila?
2: Dili ko sure, pero maningkamutan lang na ako. Nga makita na ako siya.
3: Oh, nawatan ni oh, hatag ni Mama. Kaya ko mangisultin si Mama nga mauto kang Manila. Nga nangunta na siya nga, nabira ko na kay pamasahe, nga umang ka magtrabaho. Naitrabaho ni mo, pero ginagmay raman ha. Oh, dawatan niyo.
2: On pa iba, nakuhay naman ni Nalin.
3: Sige lang, dawatan lang na. Para na kayo magamit samtang napangita kasi mong mama ni mo dito sa Manila.
2: Sige Nalin. Salamat.
3: Mahinaot ko nga makabalik pa ka dire eh.
2: Basta itugot sa Ginoo, Nalin. Makabalik kahapon ko.

Salamat ka, kaabot ako sa Manila. Subayin ako na yung address. Musakay ko. Para kong sakinan. Subayin ako ng address. Mainot ko na asma mountain ng address na gingon niya nga din sa kupunban. Nagitago ni Lola. Tagnapas mama ng lugar. Ba't doon ako?

0: Yan ako. Muna nang linya ha, muna nang street. Uy, may mga tricycle na kaparada dali. Pangutan ako ng tao. Kol? Ano ako'y pangutan na, Kol? Ano ba yan? Ito, Kol, ito. Oh, kilala ko to. Mama ko yan, Kol. Mama mo to? Oh, Kol. Tiga muna. Igaano mo si Marites? Mama ko yan, Kol. Oh. Noong una, nandito si Marites. Ngayon, wala na, ang tagal na. Nandun na siya sa malayong lugar. Pero alam ko kung saan. Ano ka ba? Bisaya ka? Oo, Kol. Hindi pa ako masyadong marunong mag-Tagalog, Kol. Baka hindi naman ako ng Bisaya. Taga Cebu ko. Yung sabi mo, napuntahan mo si mama mo, delikado dun. Unsa delikado, Kol? Okay. Para makasinabot ta, magbinisaya ita. Total, kabalo naman ko. Taga Cebu ko. Sa Cebu, sa Bantayan. Wow, katunan na, Kol. Bantayan ang mong lugar sa Cebu. Isla. Nanimpalad ko diri sa Manila. Lugay ko diri, ulitaw pa ko. Dino ko nakabatunog pamilya. Nakasilingan mi si mong mama. Kulihatol ko dito sa ilan ni mama, Kol. Di ko masubot. Delikado ng lugar na. Puros mga armado, mga tao dyan. Nasa sa bukid. Huh? Ano naman sa bukid doon nga? Nagpangita man si mama sa kong papa na hapon. O, banto na nga nakit pagkahapon. O, Kol, liwat man ko sa kong papa. Eh, ngun yan, pangitaon niya kong papa din sa Manila.
1: Ah, nakahigala si Marites. Ingan lang og Jigo. Mauto nga, nagkarelasyon sila. Ambot sa'y nakaon ni Marites, nga nang nipato siya ka Jigo nga. Di kanya kabisadong batasan. Tungod siguro sa kalisod ni Marites din sa Manila. Ah, para lang na'y makatabang sa iya, ha? Mauto nga, ni uman siya. Wa magtuos Marites nga. Naday grupo si Jigo nga mga armado to sa bukid.
0: Unsa, Kol?
1: Dili ko mato dito. Ingin pa sa mga istorya. Makaabot ka dito, ah. Dili na ka makagawas nga buhi.
0: Unsa?
1: Oo. Oh. Ambot siya nakaon ni Marites nga nung iuban siya itong Jigo.
0: Kol, misan dool-dool lang dito, Kol. Di lang ka mo itong bukid, Kol.
1: Oh, sige, sabot ah. Ikaw na ibahala ang upasok dito sa bukid. Magsulod man ang tricycle. Pero awa-aw ka ng lugar nung dito nagpuyo ang mga armado.
0: Unsa man sila, Kol?
1: Ay, nailan ni sila nga. Gamito nila lang armas para makakwarta sila. Mauna, wag ka malo. Manulis ba na sila o unsa baka? Mupatay silang tao kung makakwarta sila.
0: Delikado na diha.
1: Ihatod na ka pero diligyo dito nga musulod. Diha na ko sa crossing. Yan layo pa kay na. Gikan sa crossing, musa ka pa sa bukid. Hibalo ba ka pila kilometro? Siyam kilometro na. Tua dito mo sa kasityo na puros armado ang mga tao.
0: Maubakol.
1: Unsa man, mulahos ka o dilig? Kaya kung akong pasimuton, ay nalagad dito doon. Basin pa hinunog, maparehas ka sa ila. Mahimo kang armado, labi na kung makita ni mas mama ni mo.
0: Silang, Kol, wato, Kol, makita lang ako sa mama, Kol.
1: O, sige. Di ko naman basulon, ha? Oy, tara.
0: Sige, Kol. Sige, Kol.

0: Oh, direrata.
1: Kami ingaw na recall.
0: Oh, cruising rin ha. Mas mingaw na yun kung musulod na yun ka. Kakahuyan na. Pero makaagay ang tricycle. Bisag four wheels, pero dilim ayong dalan. Siyam pa kilometro gikan di rin niya, padunggas bukid. Kadlukan ng lugar. Kay watakibalo na yung mga tao nga nakakita. Samtang maglakaw ka, sigurado ikaw. Makitaan yun ka. Sitahon yun ka sa mga tao na sulod kung asa ka paingon. Bahala na kol, basta makita lang ako si mama kung naimusita sa ako di akol. Ingnun ako si Mama Martis akong gusto makita. Oh, sige. Kol, plate ko lo. Ayaw na. May nalang magamit-gamit ni mo. Total, kaila man ni Martis, pero pila na katuig. Nga wala na may magkita, sukan nga ni Uban siya kay Jigo.
1: Sige ko lang to sa kukol.
0: Amping bata. Hinaot ko nga makauli pa ka nga buhi.
1: Kinoo, ayaw ko pa sakti, Kinoo. Ayaw ko pa sakti.

Layo ay pagod siya ang 4 kilometro. Mapit sa kuning sapa. Nabaki nakakita sa ko samtang nagbaktas ko din sa bukid. Mahilamos ko. Grabe kami ngaw diri nga nung nakabot man sila mama diri. Ngunin iuban man siya atong yan. So to, Jigo ang pangalan. Padayon ako. Bugnawas tubig eh. Subayan lang ako ng dalan kay matod pa ni Angkol. Subay lang ako sa dalan. Nala ba kayo nakakita sa kwa samtang nagbaktas ko nga nagsubay ni dalan? Padayon ako sa dalan.

dengar mana sepak diri. Kepuyai na. Musa kapak kau desa na.

0: Asa ka dong?
1: Oh, well, padong ko dito kay Mama Marites.
0: Marites, ibong mama?
1: Ukol. Ako siyang mama. Kung suna na kayo kami pasok din sa amang lugar. Kul, Bisaya ka, Kul?
0: Oo. Tagasambuang kami. Di alam ni Diri. Kaya na aming tropa. Nga mong yampingan. Nga dilik ni ma'am para mas tamasan.
1: Kul, kailan mo ni Mama Marites?
0: Kaila! Si Mama Marites ni mo, asawa na ni Jigo.
1: Kul, gusto ko makita siya. Kul, magkita, Bicol.
0: Kung magkakita na mo, kung sa'yo plano ni mo, nagtuo pa ka nga makagawas ka dire. Kung makagawas ka dire, basin ikaw hinungdan nga magpuo among grupo. Kaya musulti ka dito sa mga sundalo ba, mga pulis ba? Kinsa may nagtudlo sa mga naadire imong inahan?
1: Okay lang ito, Kul. Pero nakaila siya kay Mama.
0: Sigurado. Sa unang gipuyan ni Marites nga lugar na inakaila sa iya, nakaibalo nga naal siya dire. Oy, si! Uban din sa mo ah!

0: Chico, chico.
1: Oh, unsa na?
0: Mga kauban na to, nalatid pa yun eh. Batanon, mga kauban.
1: Batanon? Nga nun ay nakasulod din sa to ah.
0: Ah, masaira na nato na, Jig.
2: Kinsa ka na, Chico? Ha? Kinsa ka na?
0: Nako ni batanon nga kauban ang duwa ka na ako kasakop.
2: Batanong lalaki?
0: May bala na na.
2: Oh. Kailan ko niya? Nakamayong ko.
0: Nakamayong ka?
2: Jacob! Ako siyang doon lang.

0: Ma! Ma, ikaw, ma! Marco nga nang niya ka! Ma, makiwa pa ko na ilan, ma! Bisan pagbata pa kang nagibianta ka, pero baka mayongi ko sa imo, ha! Magipangitay kang maayo na ako, ma, pero isubay na kong nabilin nga kupon ban nga na-address dito, ma. Nakaabot ko dito sa imong ilugar ng ipuyan. Nagihatod ko atong tricycle driver nga naalaw ka diri.
1: Nahibalo ba ka diri, dong? Taman sa makasulod diri. Di na pwede maggawas-gawas. Gawas ako mga sakop. Ikaw, may anhi ba ka para makigsakop diri sa ko, ha?
0: Diego, ayaw. Dili na akong gumuon ng kaugmaon sa kong anak. Anak, pauli. Balik na dito, anak. Balik na.
2: Ma, ikaw kung gusto mo, ikauban ma.
1: Gusto mo rin siya, ikauban ka. Yung sa papay pulos ng papauliyon mo siya. Diri na siya.
0: Ayaw diri, anak. Ayaw diri. Pauli dito.
1: Kumpiyansa ta. Kumusulti na siya nga ni atong kampo diri. Mahurot kitang mapuo atong grupo. Tungod na nimo anak.
0: Ayaw ka balaka, Jiko. Dili ka na mahitabo. Ako rin bahala sa kong anak.
1: Timanay kini. Unsa kini mahitabo sa among grupo dong. Tungod kung kinsa mangutana na sa imo ha. Mutudlo ka. Mamatay pati imong inahan. Tungod na sa imo ha.
0: Anak, sige naan. Balik dito. Ako ni

0: bahala sa imo. Jigo hang iyo ay mong mga sakop mga pagpauban ko sa paghatod sa akong anak.
1: O sige, isali ko ka na kanimo, Martes, ha?

0: Anak, dira kami taman. Parehas kami gipangita sa balaod. Mahalo ni Sul mga lima. Anak, ay nasigig pangutan na. Paningkamot na lang dito. Nga makapadaan ka pag-eskwela kung nangandoy ka pa. Iabot kong Manila pa para mangitaon na ka. Karoon niya nakita ang tagahin mo na kung papauli yun. Dili mayo ang mong paing nandiri anak. Nga makikuban ka kanako uban sa mga tao nga sakop sa kong nahimong kauban na si Diego. Anak, wa kay kaong maon diri. Wa kay kaong maon. Sige na.
1: Sige na, kay panghuli na kami. Moro to ha, tungingon ni Diego. Sige siya mangutana sa imo ha. Kaya apili mong inahan pagkamatay. Kung na'y makapasok ng mga sundalo o unsa diha. Nasakop sa gobyerno. Ayun pagsulti.
0: Sige na anak, sige na, kaya mabalik na kami.
2: Sige ba?

0: Sugan ni anto Kuya Arn, hantod karon. Wala rong kay balo kung buhi babas mama. Ako may balik na lang ko diri sa Davao de Oro. Naning kamot ko. Nag-working student ko, pero akong una-una to kay mama. Nibati ko kaluoy kaniya. Nag-grabe na niya ka dry tanawon. Nitigulang na siya. Natuwa siya sa bukid nga kauban sa mga tao nga pulos armado. Ang Ginoo na lang ang magpaigo sa iya. Kuya, din lang ko taman. Manginaot ko akong inahan nga buhi paunta siya. Huwag ang Ginoo na lang makahatag ka na akong pag-asa na magkita pa kami. Dagan salamat imong magtatampo. Marco. Dagan salamat Marco sa imong kaagi. Pero ning kamot yun ko Marco, labi ng mga listeners na matagaan atong kinabuhi. Kinigan salamat lang sa inyong tanan mga listeners ug sa atong mga product ay inyong kalimti gikan sa atong Capricorn Gold with Malungkay and Santon. Mao ni pinaka importante sa inyo. Ug libre usab sa atong Capricorn Purple with Malungkay and Santon ug sa atong Turbo Max Coffee. Istingan ninyo mga higala kung gusto ninyo energy. Ug sa ato usab nga Orion Herbal Liniment Oil nga daghang gagamitan mga higala di mo magmahay kung makabaton kita og Orion Herbal Liniment Oil. Ug sa atong bagong haplas nga Supremo Herbal Oil, pero bago na siya sa inyong paminaw mga higala, pero 25 na nakatuig nga nasulayan na sa mga tao. Nawala lang hakaron atong gibalik pagpahibalo sa inyo ha. Ug sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga elementary. O sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos pataas ha. Og labi na usab no sa atong B40 ang high dose nga B vitamins para sa mga higala nato nga naka-feel og tusok-tusok, murag lang mangusi sa inyo mga tiil o binhod nga mga kamot o tiil na mawala na siya. Og sa atong Mega Carsoft Gel Capsule, dagang health problem ang itikar. Og labi na usab sa atong Ferbite Capsule para sa mga luyang nga mga lawas, gamay nga trabaho daling kapuyo niya, luspad niya, maglipong-lipong ka, dry tanawon, ayo pasag din na ha, mag-Ferbite Capsule. Siya ang vitamins nga dili ka makalasa og tayo, og dili maghapdos imong diyan. So dagan kang salamat kanyong tanan mahigala, kinis Kuya Arn, inyong Dr. Love, ingon, bye-bye. Pag-ayo-ayo mga pinangka. God bless you all.
1: Na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo ug amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon og ingon man ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello mga kahigalaan, maayong adlaw kanatong tanan. Welcome mga palangga sa atong programa. O gani mag-iskot tapod bahin sa atong panglawas, no? O dili kini mahimo ang ato ang programa karon kung wala ang atong pinalanggang doktora nga atong diabetologist nga si Doktora Francis Bantilante or gitawag og Doktora Choi.
3: Yes, good morning, good afternoon o good evening sa tanan ma'am, no? Salamat kayo sa time nga ilang gihatag sa ato apag join sa atong program.
2: Mm-hmm. So kanang ang mga kahigalaan nato din ha nga gustong mosalmot, mopadala sa inyong mga problema, i-message lang ninyo sa atong hotline, no? Ang atong hotline number kay 0909-304-8924.
3: Yes, ug pwede po sila ma mag-message sa atong Facebook account nga Doc Choi, no? DOC space CHOI. Mm-hmm. Pwede sila dito mag-send sila message, na apay padalang picture or unsa ba, no? Mga lab results inana.
2: Mhm. Ug sa mga gusto mo shout out doc, no?
3: Gusto mo shout out
2: positive nga mga feedback.
3: Yes, oo, basi na sila yung mga experience nga positive sa ato ang mga product, nindot yun po ron ilang share, no? Dari sa ato, harun mabasa na to on air. Lagi actually, to, kitang tanan dyan, magpa-flu vaccine every year.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So, labi na mga kabataan, o sa mga medyo idaran, sa mga nanay, tatay na to, no? Kinahanglan makapavaccine, di ay sila
3: yeah,
2: doon.
3: Oo, ang pinaka, dapat yun, ang mga bata, o mga senior citizen, mm-hmm, no? Pero, mo na nga ingon ko dapat dili pa din nato kalimta na tong self, no? Kay kita biya ang mga breadwinner, no? So kinahanglan pod healthy pod ta.
2: Aha. Yeah. Dayon doktora kanang maayo dagway nga maka vitamins gyud ta karong mga panahona.
3: Ana gyud ma'am, kinahanglan gyud. Kinahanglan gyud ta magtake sa ato mga vitamins aron ligon atong koan self.
2: So para ligon ang mga kabataan nato dok, mas maayo makapainom ta nila sa Nerviplex na syrup, no? Mm-hmm. Para sa mga kabataan para ligon ang resistensya. No, gawas pa ana dok, abdik.
3: Dili-dili magsakit. Dayon maayo sa klase, delayed ang ilang development pa. Labi na ni ato ana ay taurine, no, ang Nerviplex syrup na ay multivitamins og lysine, no, pag nagkaon, tapos taurine for brain, zinc for immunity, and chlorella for growth.
2: So nindot kay na mga higala, no, ipainom na to sa ato mga chikiting, and then naabot tay kay nang para sa mga nag-edad na naatay Nerviplex nga AE. So same ra gihapon siya nga kuan kana ang formula nga nabutang para sa kanang sa syrup sa mga kabataan, no, dayon mas maayo pagyud ang gana sa kaon sa ato mga nanay ug tatay dinha, sa mga ate ug kuya, dayon protektado gihapon ta para ligon ang resistensya sa ato mga nanay ug tatay dinha, no, mag Nerviplex na ta, Nerviplex AE. Okay, so doktora, sa walay langan, naghanagud kay itag mga messages dinihino gikan sa ato ang hotline number nga naghang nang nakapadala dirita sa ato ang unang texture sender sa numero na last 4 digits sa 1799-0935. Ingon siya dinhi, good PM Doc Choi, ang inyo ning tigpaminaw diri sa Camigin. Shout out sa mga taga Camigin, no? Naka-mention man ka adtong ni Agi Doc na mag-maintain kong inom og silicosib og pregabalin. Mapalit ra ba ni Doc bisan wala na reseta sa doktor atong ipakita sa butika? Kapila man pod mo inom ani Doc matag adlaw. So thanks kaayo. Kuan daw siya. Wala daw siya'y MRI diri sa hospital sa Camigin. Need pa jud sa pasyente mo tabok adtog Cagayan de Oro. Uy.
3: Kana lagi mahal maguna ang MRI, ma'am. So gamay ra jud po mga hospital maka-afford ana, no? So dito ra gyud siya sa mga big hospitals kasagaran available. Regarding sa silicosib o pregabalin, ako dili ko mo advice nga over the counter na siya. No, kay kinahanglan yun na siya og doctor's advice how to take, no. Though ang silicosib twice a day, ako maximum ra jud ako ana 5 to 7 days dili na ko mo go biyan ana, no. Kay syempre napo na siya mga side effect, no. Tanan na tambal na mga side effect, no. So muna nga ang samua, as needed lang gyud for pain, no. Ang pregabalin mo ay pwede siguro every day after dinner haron dili kayo ka murag mahurong-hurong manggugagamay ani murag malipong ba, no, or murag katulugon, no, mo na nga at bedtime na nina ko usually gipa inom ang kanang pregabalin, no. Mas mo prefer ko nga directed with the physician's order gyud ang silicosib, no. Ang pregabalin pwede ra gyud na siya i-maintain siguro for longer periods kung naapa kay mga neuropathic pains. Pero katong yang ingon nga MRI, kana listod yun na siya. So, na either sa big cities or yun siya available. Mahal mo na siya ang machine, ana. So, kinahanglan, dito yun po siguro sa area kung daghan magpa-MRI. Kaya maalkansi po ang naghimo, ana, diyan sa ilang area kung wala po kayo magpa-MRI. So, usually, maka-afford, ana, katong mga dato. Or kung dili na yung mga insurance, sa health insurance, makover na siya. Pero medyo mahal-mahal dyan, matang-tag 10,000 and above ang hanggang price.
2: So wala na po yung kapuli, ana, Dok, no? Nga marag, kuan na po, wala dyan siya.
3: Wala.
2: So, kanagyod, unsa may mong advice, ani, Dok, na mag-delegate siya mapalit over the counter, no? Magpa-reseta, gid-balik si ma'am, or...
3: Kana, depende na sa pharmacy nila. Kaya usually, stricto lang ang pharmacy sa antibiotic, ma'am. Pero, dili na ito na-encourage. Kaya, siyempre, tanang mga tambal, naging na siya side effect.
2: Okay. So, salamat na doktora, no? O sa ato ang text sender, no? Hina-automatic ka karon, ma'am, sir? Or wala man nag-mention, no? Kung babae ba niglalaki. So, thank you kayo sa imong pagpadala sa imo ang problema, no? Then hinaot nga natubag ni doktora ang imo ang pangutana. So diri na punta sa ato ang laing text sender sa numero nga 5552-0948. Ingon siya din, good PM doktora o kanimo buttercup. Mangutana ra ko nimo unsa man dok ang maayong tambal nga mugahi ang nag-edad nga medyo idara na gyud. Pagahi man ni doktora ay.
3: Natay, basin daghang kagkuan maintenance diha. Dili pwede basin ang uban ng mga tambal idugang ana no. Pero siguro na discuss sa man nato sa una no main ana. So the same rig hapon kada mga sildenafil or kanang itawag nila very common na name niya nga Viagra no. Pero naana karoy mga daghan nga mga brand ana nga mas cheaper. So kaya siya, mas maayag yun na siya kinanglaro na siya prescription, di na pwede istorya lang sa pharmacy, no? Kaya namaguna siya yung side effect po, no? Which is sometimes, makakos maguna siya vasodilation. So, kung na kayo mga tambal ng maintenance, nga na ay pang vasodilator, sama sa mga trimetacidine. So, bawal na siya nga iinom together. Kaya mo, potent na niya ang vasodilation, ang tendency is ma-underperfuse na ang uban nga areas sa imong heart, no? Muna ang uban na kalit lag heart attack. Agi kay nakulangan ang blood flow padong sa ilang heart. So, kanamay nana, tay, kung nakay plano mo take kung may nana, istoryaha sa ang doktor ni mo. Kinanglan sa manang hid ka, then kinanglan po ka mga igreseta kay dili ka kapalit kanang mga sildenafil, dili ka kapalit og ingon ana over the counter. Mm-hmm. So isa pa na sa regulated drug. So kinanglan jud kag reseta ana.
2: Okay doktora, so wala na gyud ka na ang natural way ana dok no? Wala na jud labi na
3: ang na. Siguro kay ang uban mag kung diabetic lang sulayan nila i-control lang blood sugar no. Mm-hmm. Kung mo respond balik ang ilang mga nerves. Kaya ang nerves mang good, once ma-doubt na siya or ma-damage, dili na gyud kay 100% yung effect. So dili na siya ka-stimulate kaayo sa imo ang mga organs. No, so naay akong nakit-an nga mga uban nga mga supplements para nang gina-promote ni Kuya Earn. So mana mom,
2: kaning Turbo Max coffee drink mix.
3: Basun lang tay sulay na. No, basun lang. Dili po ko kakuan, kaya wala po ko ka kuan og research bahin ana. Pero naay main ana, which is kanang horny goatweed, I believe. Ana siya, o kanang ginseng, nga ginakuan nila, kanang tongkat ali, nga ginapromote nila, o kanang ginseng, muna siya akong na ibawaan, no? Pero, wala jud ko ka basa og mga research ana kay dili po na siya part sa amo ang study sa medicine no. So pero siguro yang i-text ana si Kuya Earn.
2: Okay, so good sir no, hinaot na karon sa imo ang pag-message og naka-tune in ka, nakadungog ka sa advice si doktora, so mas maay makainom ka aning i-try nimo po ng Turbo Max. Anyway, kay coffee raman po ni siya no. So, basin makatabang at the same time, Dok, maayo din siya mag-inom po din siya o B-complex. No, kaya para sa mga kaugatan. So, basin matabang pa, muna akong gingon kung mahimo na apay mga natural ng mga paagi din ha. Dilita diretso mag-Viagra ba na, Dok, no?
3: Yes, may a brand name na niya. Ah, brand name. So, layo lang sana. Siguro, basin, ha? Kay, muma siguro na ginainom ni Dr. Love siguro.
2: Ah, umo ni ginom ni Dr. Love.
3: Yeah. So, mo na siya. So, lagi lang natay. Dayon kung wala na effect, mato kasi mong doktor, kato akong ingon ni mo, pero mga ikagreseta. Mungutana na imong doktor, unsa mga tambal nga gina-take ni mo, kaya na ibang tambal nga dili pwede imnundungan, ana.
2: Okay. So, salamat kayo, doktora. So, balikan na to, no? Ang Turbo Max, tay. Try anig dilaw. Anyway, kape man siya. So, mag-coffee corn ka, mag-Turbo Max ka.
3: B-complex ko, ma'am, no?
2: Plus, B-complex.
3: Yes. Basta no, niya maulian ang mga nerves na to gamay, ana.
2: Na itong B-complex na B-forte. Okay. Record na din, tay, ha? Or, sir. So, salamat kay simong pagsalmot o ginaot nga natabangan na to ang imo ang problema. Magpasalamatan nila Dok no sa tanan nga namati nato no sa tanan nga ni Salmon sa atong programa kay naabot naman pud ang ato ang oras Dok. Bueno mga higala hangtod sa sunod nga higayon. Kini si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz nagpahinumdum kanatong tanan nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
3: Yes, so kani si Dok Choi nangingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
2: For now,
3: bye-bye.
1: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7 FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
5: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. It is indeed true. It is sweet to be loved by you. What a beautiful song to hype up our last day of June. Yeah, medyo sad. Kasi nga, as we all say, kay bilis ng panahon. Pero eto, July is another hope, but July is another chance to be better. Are you ready? Let's get ready for that. George, on to the few last minutes ng ating programang Dear Heart. O ngayong Tuesday afternoon, we're vibing. I know you're vibing. Sa mga kanta dito. Hi to si Ate Arlene. Thank you, Ate Arlene, ha? Patingin natin itong taga 6896, mga taga Mars Laundry Hub, Ilaya Carmen. Magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. Thank you sa pagpaminaw. 5989, happy birthday to Chito Panilag. 39th birthday niya ngayon. Happy birthday. At si 7234, George. Gusto ko yun. Blooming pretty George. Init kayo. Maayo na lang kay Bugno ang music ninyo. Shout out sa Tanan staff na Madonna and Child Medical Center. Especially sila Wilcito Zalsos, Chris Liedo, Bernard Batubato, Ruel Takalinar, Mark Abbas, and Jose de Tarot. Coming from Sir Ron Valdez. Boy, the number one station in the nation. Dagang salamat kaayo. Eto naman, sabi ni, si Jun Russo, today's quote, you don't have to be the best of anything or the best at anything. The most important thing is that you are working on being the best version of yourself. You are right. I am left out. Maraming salamat. Thank you, Jun Russo, sa iyong pa-share. Ayan, mga sweethearts, dahil Tumunog na ang senyales para mamigay ng biyaya dito sa The Price is Rise Overload. Overload, load sa groceries at bigas. Kaya naman, ruleta, handa ka na ba? Let's go spin! Sa lahat ng mga nanalo kanina, mga na-declare ng winner, ayan na, eto. O bago ako mag-declare ng winner ko, sige, nasa na si Regan de la Peña, Jose Villa ng Barangay Bayabas, John Byron ng Barangay Tenya, Capin Burgos, Jocelyn Taladro ng Barangay Carmen, Yacal Street, Norma. Ito, yung mga sweethearts natin, ha? Ready na. San kaya ako bubunot ngayon? San ba napatigil ang congratulations, Norma Carmilotes. Norma Carmilotes, mula sa Barangay Punto. Diko po ang ating winner. Magdala ng ID to claim your prize. We are located 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Diba, madaling hanapin lang kasi may signage na po tayo, Heart FM. Nasa 5th floor po tayo, ha, Pimenta Boulevard, Carmen. At ang The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to my last set ngayong hapon. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabataan ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Mahigit 1,000 residente ng Cagayan de Oro ang nakatanggap ng kanilang buwan ng food assistance sa ilalim ng walang gutong program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isinagawang distribution kamakailan. Kabilang sa pinamahaging ayuda, ang kalahating sako ng bigas, mga gulay at karne. Ang mga benepisyaryo mula sa hinterland barangays ay tumanggap ng kanilang supply sa mga distribution centers sa Barangay Bayanga at Barangay Bisigan. Layunin ng programang walang gutom na mabawasan ang hindi kusang naranasang gutom ng mga mahirap na pamilya. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:14 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon, Harvey Stone nagbabalik. And of course, this afternoon we'll be doing this afternoon show. Ang Heart Afternoon Drive. Welcome, welcome mga sweethearts. Pasahin natin yung Tuesday afternoon natin, ha. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. 3:30 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa lahat. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon po sa mga kumakain ngayon ng lunch pa. Grabe, super late na yung lunch nyo, ha? Nanausbon, ha? Yan talaga yung umpisa ng magkakasakit tayo, di ba? Hindi kumain ng hindi na wala sa oras. Dapat tayo on time kumain, especially yung mga may GERD, o yung mga may tinatawag nilang ulcer, ha. O dapat meron din tayong candy at saka yung mga biskwit nasa bulsa natin, di kaya nasa mga compartment ng ating sasakyan. Compartment. O di kaya nasa motor natin, ha, para at least maya-maya parang humihilab yung tiyan natin, pero at least meron tayong makain, di ba? Shoutout sa inyo, ha. Especially yung mga talagang palaging nag-iisip, yung nag-o-overthink, di ba? Parang humihilab yung tiyan natin diyan. Kaya huwag natin kalimutan, kumain tayo sa tamang oras. Happy listening sa mga nag-snack na ngayon, ha. Naku, bawas-bawasan din natin yung matatamis, especially yung mga soft drinks natin, ha. Pero in fairness, nagpapabili ako ng soft drinks ngayon kay Chip. Sa mga nag-enjoy na kanilang merienda ngayon dyan sa may Kogon Market. Naku, napakasarap po nilang, ng kanilang, ano ba yun? Yung sikwate at saka yung puto. Kailan kaya ako makakabalik dyan na... Magandang hapon po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan, ha. Mayong hapon sa inyo. Especially din dyan sa may Novo Department Store. Mayong hapon sa inyong tanandiya. At saka batiin natin muli ng happy birthday, ha. Si Jean Sarang. Oh, birthday niya ngayon. Ano ba yung mga pangalan ni Jean Sarang? Dyan sa may Bloomingdale Subdivision. Happy listening to you at saka happy birthday to you, ha. Maraming salamat talaga sa imbitasyon. Okay, we'll try to be there. At saka kay Joseph Ranara. Oh, payday daw ni Joseph ngayon. Baka mang libre si Joseph. Sana all, Joseph, ha. Mami Elaine Gales, maayong hapon sa inyo. Sa mga kasilinganan nato diyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Kay Sir Nick, maayong hapon. And also, hi na din sa kapitan ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Pinaka-abtig ang kapitan nila. Maayong hapon sa inyo, sir. At saka may pa-birthday din dito, ha. 39th birthday to Chito Panilag. Ah, happy birthday that's coming from Mommy Grace. Happy listening po sa inyong lahat. 3:32 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tambay lang kayo dito sa ating programa ang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalitog tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 43 minutes after 3 o'clock. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive dito sa Heart FM 92.7 CDO and 93.7 Heart FM Bukidnon. Huntrix with Golden. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill, magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Happy, happy listening at saka magandang hapon sa ating mga sweethearts dyan sa may Promised Land, Makasandig. Hala din po sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon dyan sa po sa may Tibasak, ha. Mayong hapon sa atong mga friends din na patuloy pa, yan, pa rin ha, sa kanilang ginagawa, especially dyan sa may City Slaughterhouse. Mayong hapon po sa inyong tanan din, ha. Happy, happy listening din sa ating mga suking driver na nasa biyahe pa rin ngayon, ha. Yung iba is mga na-stock na sa traffic. Tsaka andam-andam ta ginagmay sa ato ang payong diha. Og, of course, ang ato mga raincoat, ha. Murag ni dagob na, ni mugot na ang kalangitan. Happy, happy listening din sa atong mga sweethearts dyan sa may Manolo Fortis Bukidnon. Dyan po sa may Alae. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha. At saka, happy, happy birthday once again kay Chito Panilag. And that's coming from your mommy, Grace. At saka, birthday greetings din kay, sino ba to? Kay Jean Sarang, dyan sa may Bloomingdale Subdivision. Sa, at saka, magandang hapon din po kay Arlene Patriana. Magandang hapon din sa kanilang mga kasamahan dyan sa may Zone 4 Agusan CDO. Happy, happy listening po sa inyo. Si Marifel, dyan po sa may La Paz 2. At saka yung mga sweethearts din natin na nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Bacongas Street, sa may Lapasan, ha. Mayong-mayong hapon sa inyong tanan din, ha. Sa may Bulua din, sa may Bulua Banga. Happy, happy listening, ha. Kay Ati Cha-Cha, Ati Charito, ha. Kay Cha-Cha and also kay Kuya Lito. Happy, happy listening. 3 C's E3. 3:45 ang oras natin. Babalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Ang ice na masaligan.
5: This is Heart 92.7.
7: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidnon, 4:13 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Oy, nakikinig sa atin ngayon ang ating mga sweethearts dyan sa may Gold Crest. Hi! Especially daw sa services. Hi kay Joel, Esther, Dendai, kay Grace, Ivy, Judith, and hi din kay Cherry Ann, Eunice, Jan, Jan, kay Rosie, Arlene, and also kay Rosie. O, nabalik-balik. Doon ka buk Rosie ni ha? Rosie 1 o si Rosie 2. Request sila og kanta nga A Part of Me. Happy, happy listening po sa inyo ha. Tsaka eto ha, birthday pala ni Chito Panilag ngayon ha, 39th birthday. That's coming from Mommy Grace. Happy, happy listening once again dyan po sa may Gold Crest, di ba? Sila ba yung may zipline dyan kung magbabayad ka? Di ba? Sila yung pinakaunang zipline. Happy, happy listening po sa inyo lahat. Ay na din po sa ating mga kapulisan dyan po sa may Taguluan, Misamis Oriental. Of course, mga kaibigan yan ni Sir Cyril Cambalon. Oh, nandun na ngayon si Sir Cyril ha. Pero nakikinig pa rin si Sir Cyril dito sa ating mga programa ha. Nandun na siya sa Middle East. Happy, happy listening to you, Sir Cyril. And of course, yung mga nakikinig natin ngayon na mga OFWs ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. What's the time over there? Yeah, over here, it's 4:14. Maayong hapon sa inyo ha. Maraming salamat. Di ba pampawala ng homesick? Basta makinig ng mga music natin dito sa Heart FM. Alright, oras natin, 4:14 na po. Magbabalik ako with a music from Fitter Karma. Pag-ibig ay kanibalismo. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, 73 karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: radio with heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:32 ng oras natin. Kapum Joe with Multo. And that song was brought to us by Presto Creams. And also brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Y. Corat Ranaro of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
4: Magandang hapon din sa iyo, Harveston. Kanina, nakapunta tayo ng Port of Makabalan na may kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo ng intersection ng papunta po ng Kauswagan Diversion Road. Makapahinto ka saglit, Harveston. Diretso-diretso tayo, papunta tayo ng Likuan. Ganun pa rin. Marami na po mga sasakyan dyan kasi uwian na po ng mga estudyante natin. May build up lang po naman dyan sa banda po ng Likuan, Harveston. Natanaw ko yung Biles, ganun pa rin. Diretso-diretso tayo, nakapunta tayo ng Marcos Bridge. May build up na po dyan sa Marcos Bridge sa ngayon, Harveston. Hanggang nakarating tayo, diretso-diretso, nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Ganun pa rin, maluwag po ang Kauswagan Highway. Nakadaan tayo ng NHA Kauswagan, may kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Bulwa Bus Terminal, ganun pa rin, maluwag. Hanggang nakarating tayo ng Bulwa Highway Harveston, yung papasok ng Bulwa galing kang Kauswagan, may kaluwagan pa pero maliban na lang sa kabilang daan, yung galing kang Opol, papasok ng Bulwa Highway, may build up na po sa ngayon, Harveston.
0: Maraming salamat sa iyong report, Joseph.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Jose Poy Corat Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM Road Traffic, Alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Isa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Ako, gang akong mga silingan dari sa konsolasyon. Solid Heart FM Judmi.
10: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
11: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaemote, huwag makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:45 na po oras natin, sweethearts. Mag-alas 5 na ha. Ngiti-ngiti na dyan kasi uuwi ka na. Anyway, that was Cat's Eye with Gabriella. That song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts na na-stuck ngayon sa traffic ha. Oh, dapat wag na init ulo, baby. Always keep your cool. Especially yung mga bihaydor natin ha. Kanina pa nagtuyok-tuyok sa syudad. Yung mga jeepney drivers natin. Don Sals, mayong hapon sa inyo, Don Sals. Mga pogi-poging drivers nato di ha. At syempre naman ang Orots Minibus, di natin makalimutan yan. Mga bao-bao natin dyan sa may Balubal. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po? Ay, grabe na bagoy katungasun dyan sa may Balubal, di ba? Ingat-ingat lang po tayo, ha? Make sure lang na yung bao-bao natin, condition, ha? Oo. Tsaka yung mga pasahero natin, dapat safety sila. Tsaka yung mga nasa taxi ngayon, oh, di ba? Buckle up. Buckle up lang tayo, ha? Happy, happy listening nga pala sa ating mga taxi drivers at saka yung mga Grab drivers natin, ha? Pati na rin yung mga delivery riders natin, ha? Okay, kung pag umuulan ha, tsaka nagpa-deliver kayo ng food, don't forget to tip your rider ha. Pasalamat man lang kasi di ba basang-basa sila tsaka dala-dala nila yung pagkain. Oh, tapos hindi na, walay paksi, di ba? Anyway, oras natin 4:47 na po ng hapon. Eto na. Ito na ang ating last winner sa ating The Price is Rise Overload. Umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may Bugo. Bunod na tayo dito. Winner natin galing dyan sa may Zone 6 ng Barangay Bugo. Congratulations kay Rowell Boyotak. Rowell Boyotak ng Zone 6 ng Barangay Bugo. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pagkikuha lang sa iyong papremyo dito sa ating himpilan located sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 4:48. May pabati tayo dito ha. Magandang hapon sa ating Grab driver na si Romulo Soog Pakulba. Mayong hapon sa imo, sir. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may JRS Maramag. Happy, happy listening kay Demsoy at saka kay Sir Efren Uwayan dyan sa may City Homes Malanang Upol. Magbabalik ako with the music from Nickelback. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: The price is Rise Overload.
8: The price is rice overload.
9: Overload? Tama.
8: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload.
9: Marami ang mananalo, araw-araw.
8: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, sweetheart. It's exactly 5 o'clock. Well, pansin ko lang ha, ang daming nagbe-birthday ngayong araw na to ha. Batiin natin yung mga may birthday ngayong araw na to. Happy, happy birthday once again kay Chito Panilag, 39th birthday. Happy, happy birthday to you. And also, yung maimbitasyon tayo ha, dyan sa may Bloomingdale. Tingnan natin. Happy, happy birthday kay Jean Sarang. Oh, may you have many more birthdays to come. At saka eto rin. Oh, pansin ko rin na magaganda yung mga may birthday ngayon ha. Tulad ni Jessica. Oh, Jessica, lumingon ka dito. Pag lumingon ka, akin ka. Happy, happy birthday to you, Jessica, ha? Pila na edad ni Jessica? Pila edad? 24! Ay, 24. Aw, oh! Oh, nakalimutan ko. Parang, 5 years na din yung agwat namin, ha? Happy, happy birthday to you, Jessica. At saka, stay pretty. At sana masaya ka sa birthday mo, ha? Sayang, wala dito yung isa kong kaibigan. Anyway, oras natin, a minute after 5 o'clock. Bye-bye time for Harvest Home. Bukas po, sama-sama tayo sa Wednesday edition po ng ating mga programa ha. 11 to 1, Heartbeats. At saka, of course, ang ating programa sa hapon, ang Heart Afternoon Drive. Here's now a song from Okaraga, Ipanumpa Ko. Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Nagkaedema ko lately nang hupong akong both legs. Dugay na ni nako nga problema. Mawala man siya pero pabalik-balik siya. Kining laboratory ni mo ma'am, kining si mong creatinine, okay pa ni pero bantayanan. Ang imong blood uric acid medyo taas gamay. Ang imong blood sugar ma'am, naka sa pre-diabetes. Kung pasagdahan ni mo ni siya, dili ka mag-change sa imong lifestyle, na tendency mo taas pagyud ni siya o mahimo na kang diabetic. Pero karon ma'am, dili pa ka diabetic ma'am ha. Kay kining 5.6 to 6.9 sa imo ang FBS, boundary pa lang ni siya. Pero dapat bantayan na. Kining sa imong total cholesterol ma'am, okay ra ni ma'am kay wa man kaabot og 200, no? Normal range naman ang 200, naramang ka sa mga 170 kapin, okay ra ni imong total cholesterol. Kining imong triglyceride ma'am, naramang ka sa 180, borderline pa ni, so dili pa ni siya kayo alarming, pero bantayanan nga imog yung i-workout, sumala sa research, basta moabot ka og borderline, og sa mga nagapaminaw, no, basta na ang iyong triglyceride, maabot og borderline, unya namoy diabetes, unya taas pag ang inyong BP, hilabi na sa mga nagapanagarilyo, pwede gyud magbagtok ang inyuhang makaugatan, labi na kung kumpiyansa ta, dili na to ma-check ang ato ang triglyceride, mutaas ang risgo nga muhubag ang imuhang pancreas, or magka sakit ang imuhang atay. So, borderline, high call na siya nga i-change ang imong lifestyle, mag-work ka, magtuon, unsay angay ni mong buhaton, self-discipline, importante kaayo, pinangga. Sa imuhang HDL cholesterol, ma'am, ang 36 is medyo baba and that is not good. So, mo ni bantayanan kasi pag ang HDL baba, pwede niya i-exacerbate or i-make worse niya ang effects sa metabolic syndrome. Pwede mo taas imong blood sugar, pwede mo taas imong blood pressure, pwede po na in the long term, pwede magkaroon ng heart failure, pwede po magkaroon ng diabetes. Dapat mas taas sa 40. Ang imuhang LDL naman, dapat kani 103 man, although okay rin, mild na siya, pero dapat mas mubaba ka sa 100 milligrams per deciliter. Dapat mubaba or dili mo sobra sa 100 ang imuhang LDL. Kasi pag once taas si LDL, indicator na siya nga na ay damage or na ay injury nga gina-repair ang imuhang system, especially ang imong kaugatan. Pero kani mama, mild na siya kaayo. Kani imong protein sa imong urine, medyo taas siya, no? Kaning 1 plus na kay proteinuria. Mao ni imuhang bantayanan kasi pag once taas si proteinuria sa imuhang ihi, kolo dili ni siya kaayo taas pero medyo taas na ni siya, mao ni mo cause og arthritis, pagngulngul sa imong mga tiil nga mo'y hinungdan nga nung manghupong ka. Pero once ang proteinuria dili ni mo mamonitor unya sige lang siya kataas bitaw, pwede po nga ilhanan na siya nga madaot ang imuhang kidney. Mao na nga monitor po ka, kung dili ka sure, monitor gyud dapat ang imuhang creatinine pod. Kumahimo every 3 months pamonitor hantod nga once stable na gyud ang imuhang range niya, pwede na ka kada 6 months or 1 year na lang, every 1 year na lang ka magpa-check up or magpa-lab. Kining allopurinol nimo para manis imong uric acid. Kani po imong ciprofloxacin, antibiotic man ni, so I don't know anong gitagangag antibiotic si imong doktor. Kining imong colchicin or gout sap para maghihapon ni si imong gout arthritis, ngulngul ang imong mga tiil, ngulngul imong mga joints. So kining silicosib nimo para gihapon ni si imong pagngulngul sa imong mga tiil o sa imong arthritis. So ang gina-treat gyud ani, ang focus ani mga tambal nimo ma'am sa imong uric acid o sa imong mga pain management o sa imong arthritis. Apili og Makabuhay Plus herbal capsule, tagduha ang inuma buntag o duhapon isabay sa pagkaon. Unya pwede po ka mag-inom ma'am sa watermelon juice o pipino juice, pati ang panit sa pipino o watermelon iapili mo nagbutang sa imong juicer, mag-inom ka na 3 hangtod 4 ka baso kada adlaw. Empty stomach ang pag-inom. Nya pag humani mo juice dapat inumon dayon, dili nimo i-refrigerator. So presko gyud dapat ang pag-inom nimo. Likay lang gyud ang karnimbaboy basta naki arthritis. likay ang karne, ista-ista na lang, pero ang ista pod bawal pod 3 times a day. Kung na kay arthritis, pwede man ka sa itlog, pero apili lag ka og pipino or watermelon. Hino naman kay fresh juice nga watermelon og pipino juice, pwede ra. Kaon ka green leafy vegetable, kada adlaw mga saluyot kay taas kay vitamin E. Ang saluyot, so nindot ang saluyot sa mga naay arthritis. Ang vitamin E sa saluyot, antioxidant na siya, nga mo-protect na sa atong mga joint, nga dili ma-damage tungod sa free radical. Unya, ang vitamin E, mupa-increase na siya sa joint mobility. Okay, so saluyot pinanga ang pinaka-the best. So makamag-ambak ka, makapaspas kagdagan. Bawal pod ang parat kaayo, bawal pod ang paprika. Mura nag-atsal siya, no? Pero tanawa pod ang mga ingredients kung nakay mga seasoning, kung nabay mga paprika nga nakabutang. Citrus fruit, no? Bawal ang mga citrus fruit like calamansi. Kung naka arthritis niya nagainom kag calamansi o niya nagangulngul, tangtanga sa ang calamansi or mga limonsito. Malitan ato kag mga karinderya, restaurant, di ba? Human to kaon dia available man mga lemon juice. So bawal ka, pero kung naka makita ang kanang lemon juice nga naay tanglad or lemongrass, itry basig mawala ang imuhang ngulngul. Pwede na nga mga beverage imong inumon kaysa katong plain lang nga lemon juice. Take Makabuhay Plus herbal capsule pinangga. 2 capsules basta na yung mga ngulngul. Tagduhay yung capsule inuma buntag utuh hapon. Ang nakanindot sa Makabuhay kaya na siya anti-stress formula. So kana pa lang pagkalamig tulog, hinanok ng pagkatulog, gaan ang pagmata sa pagkabuntag, dako na kaya nag-aspeto nga mawala ang imuhang mga arthritis, mga ngulngul sa lawas o makatabang po ang Makabuhay Plus herbal capsule nga dili ka manghupong. Tungod kay na siya anti-inflammatory formula, at the same time makatabang ni siya sa imong kidney o sa imong atay pag-eliminate sa imuhang hugaw sa lawas. That means to say, mas gana imong pag-ihi, mas gaan ang pag-ihi. Ang imong atay po mga pinanga, matabangan po sa Makabuhay Plus herbal capsule nga malimpiyuhan. Muna ang imuhang kamot, dili na magbanhod. Unya gaan ang imuhang lawas, enigmata sa buntag. Muna nga makakanta juga enigmata sa buntag. So sa mga nagapaminaw karon, katong namoy makauban kusog mo hagok, huot ang dughan, butod ang tiyan, kapoy enigmata sa buntag, bugat ang abaga, daghang ngulngul ang lawas. Paim na human panihapon, duha ka kapsula or isa kapsula sa Makabuhay Plus herbal capsule, bisag walay gibati para nga mas malikayan nato ang mga balatian.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
6: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Kaya't EXL Makabuhay. Buhay, paskala
10: malusog na apakulay. Ang ating buhay, ito ang buhay.
11: Nangapi na ba mo? Uy, kung wa pa mo ka pangapi, pangapi na. Pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati o pwede po ning makapa sama sa atong pamati o maka natay pamatiun nga dautan. Nganuman, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Nganuman, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na gyud coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Nganuman, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia, kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pagyud og may HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni my HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng my HMB para mutaas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan. Mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ang akakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo mo inom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang arthritis po, mga pinaga, pwede po siya ang hinungdan tungod sa infection. Pwede siya na infected ka sa bacterial, viral, or fungal infection nga mga mikrobyo usually mi-travel na siya gikan sa infection sa imong lawas o asa ba nabutang nga infection sa imong lawas, mi-travel sa imong dugo, paingon dito sa imong mga joint nga gi-attack sa arthritis. Gitawag na siya infectious arthritis. Pero sagad, ang symptoms ani niya, magpula ang naghubag, unya ngulngul kaayo, or naay pagngulngul-ngulngul, nasa systemic symptoms of infection, sama sa fever, no, naay kalintura, naay panugnaw or takig, sakit sa mga lawas. So, pag ang imong doktor magduda nga naakay septic arthritis, mag-request na sila og arthrocentesis. Kung ang example, pinagi sa surgical puncture sa imuha ang joint para makuha ang fluid sa imong joint or kanang gitawag synovial fluid. Dito makita unsa ang klase ng infection. Kung gitagaan kag antibiotic unya ang hinungdan viral, fungal, dili bacterial, mas musamot pa hinuon ang imong gibati binangga. Gani as much as possible malikayan ang paggamit sa antibiotic, mas the better. Mas maayo gyud kay kung matunong ka sa paggamit nimo sa antibiotic, unya mo create siya antibiotic resistance or mahimo siyang superbug. Ibig sabihin, ang mikrobyo nga imuhang gi antibiotic mi create siya og mutation, mi change siya to another species nga mas mahimo ino siyang stronger nga mikrobyo nga mo create siyang infection ana. Pila ka mga bulan or tuig nga mulabay, mura siyang time bomb pinangga nga mo arte siya pila ka mga panahon mo labay o pag once mo artisya, mas mo grabe ang ato ang gibati, ang atong sakit. Basta na infection pinangga, ayaw yung kaon o mga karne, even gani isda, even gani itlog, kumahimo, magkuha kasi mong protein dito yung gikan sa mga gulay, mga liso-liso, especially lentils, mga beans. Pwede po ka mag-fasting, mo skip kag isa ka meal, then mag-fresh juices lang ka. Kung diabetesun ka, naka-infection niya, naka-diabetes, ang imuha pong fresh juice nga gamiton, kaning pure duga sa kalabasa juice. Pwede ang apple o kalabasa juice, imo na siyang i-mix para mulami pod ang juice. Kaya ang kalabasa medyo lang

0: og pugaon. Kay naay purpose nga nung netbag para nga dili lisod pagpuga og naapoy pino kaayo nga madala nga mga fiber. Dili sa palpinanga ha. 7 days straight kung dili ka allergic sa mga kalabasa, nindot, basa diabetison ka o na kay infection. Daghan ng kalabasa juice nga maabot og 1/4 to tunga sa baso kalabasa juice. Pwede po nimo apilan og 1/4 glass sa pure duga sa broccoli juice. So pwede po ka magbanggod og broccoli. Kini hali na yun yung kalabasa ani mga pinangga. Kabalo ba mo nga ang kalabasa di ay nindot kay na siya para sa mga arthritis tungod kay na ay omega-3 fatty acid ang kalabasa. At the same time, ang iyang carotenoids sama sa lutein, zeaxanthin, and beta-carotene giilan na siya sa research nga mga anti-inflammatory og naa siya ay unusual nga anti-inflammatory pod kaning gitawag polysaccharide homogalacturonan. So, kung naa kay arthritis, try ang kalabasa, binanga, isabay sa apple, ahos, og broccoli. Natay mga daghang mga pasyente, 70-80 ang mga edad, giingnan silang mga doktor nga dili na kuno maulian ang problema sa ilang mga arthritis, maglisod na sila lingkod, tindog. Ang pinakasakit kana bitong maghigda, maglisod og takilid, halos maglisod og katulog tungod sa kangulngol nga gibati. Unya lisod na pud operahan tungod kay tigulang na sa panahon ilahang nasulayan ang mga natural supplement, mga healthy juices, healthy lifestyle. Aba, nakatindog balik, na makatulog nang insakto. Naginahinay kawala ang sakit silang mga batang kasi ang conventional study once tigulang na ka dili na gyud na mutubo, pain reliever na lang ang imuhang maintenance. So moy ka daot sa imuhang kidney ug atay hinuon pinangga. Pero kung imuhang i-research uban sa pag-ampo, of course giya sa Ginoo mapabalik mapatubo padiay na siya regardless sa imong edad. As long lami pa imong tulog, insakto ay imong sustansya og naa kay healthy emotion pinangga. Dili ka saputon, dili ka magulanon, dili ka mahiubsanon. Okay, pahibalo nga ang kalabasa juice mag-inom 14 days straight, then after 14 days stop na pugag mga 7 days to 10 days balik na pugga 7 days to 14 days then stop na pugga interval lang mga pinangga. E nga naman basic ma-overputa sa beta-carotene mag yellow orange ang ato ang mga palad or mga panit. Pero kung naamay pagpang yellow orange sa itong mga panit o sa ito ang mga palad tungod kinasubrahan tag beta carotene, ipainit lang na sa adlaw pinangga, then magpasingot, mag-ehersisyo para ma-burn na siya, mawala na siya. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, basa na ay ngulngul nga gibati or pain nga gibati, tag duha kapsula buntag o duhapon, sulod sa pulo kaadlaw hantod isa ka bulan. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule ana kini say mga pinili nga mga herbal nga puno sa sustansya, mupahimsog og mupahinlo sa atong mga sistema sa lawas. Ilabi na sa mga kusog kaayo muhagok, maglisod og tulog, dili gyud kumpiyansahanan. Isi-isiha kana bitong dili ka katulog 8 ka oras kada gabi or kada adlaw, maabot ang pila ka mga tuig, mahimo na siyang chronic, mo create na siya og inflammation sa imong lawas og mo create sa mga pagbagtok sa imong kaugatan, mogabok imong bukog, mohubas ang mga fluid sa imong joints, magkaroon na dayo ng metabolic syndrome. Mulapot na imong dugo, mutaas ang imong cholesterol, triglyceride, mutaas imuhang blood sugar level, mutaas po imong blood pressure. Imagine ha, tulog pa lang. What if nagkaon pa ka sa mga bawal, nagainom pa ka sa mga bawal, unhealthy pa imong lifestyle? Mao na nga imbis mo abot ang atong edad og 120 pataas, 70 kapin lang, 71, 73, daghan ang mo pahulay. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially usab kada humagpanihapon or kung medyo busog pa ka o niya ting tulog na before bedtime, inom kag isa or duha ka capsule sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga pagbata na to, pagabuntag, makaingon gyudda, makakanta gyudda.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass

0: pass o audiogram, baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat, sumigla pa yung katawan ko, bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
1: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Kaya, EXL Makabuhay.
6: Basta healthy, happy. May kasabihan. Healing takes courage. Ang pagkaayo sa usa ka lawas gikan sa balatian paingon sa kahimsog nagkinahanglan nag courage. Kaisog sa pagbarog sa insaktong prinsipyo, kaisog sa pagpili sa maayo, kaisog sa pagbiya sa mga wrong lifestyle, wrong habits, ug kaisog sa pagdaog sa mga temptasyon, mga kagana, ug kaisog sa pagdaog sa pinaka lisod nga kalaban, mao ang atong kaugalingon. Pero dili ka mahimong maisog kung wala ka makaagi nga masakitan ug bibatig sakit. Dili ka makasulay ug sakit sa kinabuhi kung wala kay sakripisyong himuon. Gusto lang nimo naa ka sa imong comfort zone. Dili ka gusto or willing mohimo sa mga butang nga imong nasabtan maayong buhaton. Mas gipalabi nimo ang kalami, ang pagbati sa kahayahay, ug mas ganahan ka magtinapulan. Dili ka gusto mo agwanta. Agwanta sa pagdisiplina, mo agwanta sa sakit. Pag naanagay sakit imong bation, murag magwild na ka mga pinangga. Dili ka mo dawat og sakit. Pero hinumdumi pinangga, pain nourishes courage. Kung wa ka kaagi og kangolngol og kasakit, dili ka makusgan og maisog. Dili ka mahibalo unsa diay ang value sa kwarta og sa maayong panglawas kung di ka moagig arthritis, kung di ka moagig balatian. Sa Revelation chapter 21, ana ay duha ka klase nga tao. Ang usa ka klase nga mga tao, mauni sila ang makapuyo unya sa bagong langit ug bagong yuta sa panahon bag-ohon sa Ginoo ang ato ang gipuy-an. So imagine naa ditay gipaabot diay nga puy-anan og estado sa kinabuhi nga sumala sa verse 4, wala nay panaghilak, wala nay kamatayon, wala nay mga kaguol og wala nay kasakit nor pain anymore, for the former things have passed away. Gisultian ta nga kining mga tanang kasakit nato karon di ay mulabay lang ni siya og magkinabuhi ta sa kanindot sa kinabuhi nga anaay pagkatagbaw sa kinabuhi. Pero ang Revelation chapter 21 nagsulti nga kining kinabuhia nga giandam sa Ginoo walay og dili makaadto. Sumala sa verse 8, dili makaadto ang mga talawan. But as for the cowardly, the faithless, kulang pagtuo, the detestable, nagahimo og mga abominasyon, kahugawan, mga gikondinar sa Dios nga mga buluhaton, ilang ginahimo, that is detestable. Mupatay tao, kabalong mudumot og masuk-anon sa isig ka tao, murderer na pinangga, makonsider na nga mamamatay kana bitawng naa kay kaligut-gut sa isig ka tao. And sexually immoral, wa pa naminyo nakighilawas na, gibuhat na ang mga butang nga pakighilawas, wa pa naminyo wa kabalong maginikanan. Sexually immoral, naanay bana ang babae pero ikaw na ibog gihapon sa iya ha, ikaw nga lalaki nakigrelasyon sa iya ha, that is sexually immoral. Ikaw lalaki or babae, samtang nagtanaw ka sa lalaki or babae, anaa kay pakighilawas nga pangunahuna, even sa pangunahuna gitawag na siya og sexually immoral. Mga mamamarang, sorcerers, idolaters, magsimbag mga Dios-Dios, and all liars, mga bakakon, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Kinindi ang tanang mga buhat sa kadautan pagpakasala, mahiadto ni sila sa linaw sa kalayo. Naay pagsunog, naay judgment Mahimo nga ang pain, ang kasakit, ang mga kangulgol, tigpahinumdom nato, unsay angay buhaton. Mug-guide nato, unsay angay likayan. Kinahanglan og positibo nga kinabuhi. Pangayoon nato ang grasya sa Ginoo. Pangayoon nato ang kaayuhan sa ato mga balatian. Pangayoon sab nato even ang paninapi. Ilabi na ang pagsalig niya na dili ta magduha-duha. Pangayoon nato na. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya galinaw sa Dios. Maana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian dalay gyud ang Dios.
7: Basta healthy, happy.
8: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhiin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's El
9: Makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's El Makabuhay.
11: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginamakini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's El Makabuhay. 93.7
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Makabuhay. mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa isa na one taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kasi dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Apat na grupo sa bayan ng Don Carlos Bukidnon ang tumanggap ng kabuang 2.8 million pesos livelihood assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bawat samahan ay pinagkalooban ng 700,000 pesos bilang panimulang puhunan para sa kanilang mga livelihood project, kabilang ang itik production, ready-to-lay chicken production at pagbibenta ng agricultural supplies. Ayon sa lokal na pamahalaan, nais katuparan ang programa sa pangunguna ni Municipal Mayor Maria Victoria Pizarro, katuwang si Municipal Administrator Engineer Ray Lagura. Layunin ng turang tulong na palakasin ang kabuhayan ng mga benepisyaryo, lumikha ng mas maraming oportunidad sa komunidad at makatulong sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Don Carlos. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Good evening everybody, here we go.

0: Heart FM Time. It is now 6:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung parang hindi ako makadumi ng ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jean Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
2: This is Heart FM.
0: Heart FM time. It is now 8:03.

0: Heart FM Time. It is now 8:14.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa isa na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need yun ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Na, at harapin ang bagong umaga, mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.
10: Oh,

0: 92.7 Hard FM kaganda or city 93.7 Hard FM kinondid si Dana Idana Jason in town. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta hot dog Virginia. Teka lang. Ito na, lucky caller number 6. Para po sa ating Moana Black Screening Contest. Nasa linya natin. Hello, good morning.
1: Hello, good morning, sir.
0: Ano pangalan mo?
1: Si Marcelino, sir, a.k.a. Kuya Ding.
0: Si Kuya Ding? Taga saan si Kuya Ding? Taga-ahak ka?
1: Taga Salvador, Taytay, Sonpor.
0: Ang aga gumising, ha? O sige, Kuya Ding, bibigyan kita 2 tiket, ha? Para sa makapanood ka ng sine ng libre, ha? O sa darating na, ano, na black screening natin. Pero sabihin mo muna sa akin, kailan ba ang black screening ng Moana live and action movie?
1: This coming July 10, 2026.
0: Saan gaganapin?
1: At SM Downtown Premier Cinema 3 and 4.
0: Ayun! Congratulations! Teka muna, sino ba bida dyan?
1: Si Dwayne Johnson. Saka, ano, kalimutan ko yung isa.
0: Yung isang babae, si Catherine Lagaaya.
1: Ayun!
0: Sige! Congratulations, ha! Nanalo ka na ng 2 tickets. One more question. Ano ba ang radio ng heart mo?
1: Ang radio ng heart ko, ang heart ng radio ko, 92.7 Heart FM.
0: Para sa, para mamigay naman tayo ng bugasan tsaka ng grocery. Pamina, pamina, pipili na tayo ng ating winner. Ruleta! Pwede naman ang winner tayo. Select! Ating studio matatagpuan po sa Fico Admin Building, Bameta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Nazaret! Mga taga-barangay Nazaret, pamina, muna tayong isa. You know, ang kayang address, Upper Nazaret. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, mula dyan sa may Upper Nazaret, Vergel Lopena. Vergel Lopena, congratulations! Nakadaog kang bugas at saka ng groceries, ha? Magdala ka na ng ID mo dito. O yan, o. Ganun din, ito, yung mga winners na mabanggitin ko pa, mga nanalo din ito ng bugas at saka groceries, ha? Ito, taga-konsolasyon na si Reagan de la Peña. Reagan de la Peña ng konsolasyon, congratulations! Nakadaog sa kang bugas o groceries. Ganun din si Jose Villa. Jose Villa ng Bayaba Zone 1. Ian Byron ng Burgos Yakapin, barangay 10 ito. John Byron ng barangay 10, congratulations. Ganun din si Jocelyn Taladro. Jocelyn Taladro ng Carmen Yakal Street, congratulations, ha? Jocelyn Taladro. Norma Carmelotes ng Puntod. Norma Carmelotes ng Puntod. At Rowell Boyotak ng Bugo Zone 6. Rowell Boyotak ng Bugo Zone 6. Congratulations po sa mga pangalan nabanggit. Mga nanalo yan ng bugas at saka ng groceries. Ito po inihatid sa atin ng Government Enterprises, where your peace of gets more value. And for a break, be back with more. Hey, stand by. 93.7
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano? Kay sa diha manggod sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin. Sintay 3 kasaron ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga. Tungod ani kape corn. Mauna siya yung usa nga nakatabang ni nako. Nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog. Gani dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
3: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Radio with heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Heart FM. Heart FM.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Anong bills, Jukaroon?
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
8: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
9: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
8: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
10: I love EXL Makabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
14: Kevin Enterprises,
13: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
15: Where every piso gets more value.
16: Shout to the heart!
17: Can you feel my heart?
18: This is
19: 92.7.
20: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
21: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
22: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
23: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabaga balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, 150 seats para sa publiko. Inilaan ng Senado para sa impeachment trial ni VP Sara.
24: Pre-trial order nilabas na ng Senate impeachment court.
23: Sa balitang nasyonal pa rin, OVP nagtala na mataas sa budget utilization noong 2025.
24: Headlines sa ating balitang lokal, PRO 10 inihayag na walang naitalang mass gathering sa Northern Mindanao kasabay ng pagtitipon sa Metro Manila.
23: Sa balitang lokal pa rin, NMMC, nag-iisang ospital sa Mindanao na may toxicology center.
24: At balitang lokal pa rin, pinalawak na anti-bullying ordinance isinusulong sa Cagayan de Oro.

0: ng US, dinobre naman ng tulong pinansyal sa Venezuela matapos ang pagdama ng 2,000 dolyar.
1: At sa ating balita pampalakasan na Jimmy Alapag magde-debut bilang NLEX head coach.
0: At sa ating showbiz balita, Ian at Matet De Leon nagbigay ng senyales ng pagkakaayos.
2: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules. Unang araw po sa buwan ng Hulyo ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshad.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Aras ating yan, 20 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Paglalaan ng Senado ng 150 upuan para sa publiko na nais manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo 6. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, limitado ang espasyo sa session hall, kaya first come first serve ang magiging sistema para naman sa mga magpaparehistro sa pamamagitan ng online visitor management system ng Senado. May mga kahilingan na rin aniya mula sa civil society organizations, kaya din sa prosecution at defense panels, kaya't maingat na inilalaan ang mga upuan para sa lahat ng mga kalahok. Binigyan din ni Senate President Gatchalian na mananatili ang mahigpit na siguridad sa loob ng Senado sa buong panahon ng paglilitis.
2: Heart FM Balita.
1: Samantala, kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog na siya ring tumatay yung clerk of court ng Senate Impeachment Court na nailalabas o nailabas na ang pre-trial order cognizant impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantog, nakasaad sa pre-trial order ang mga napagkasunduan ng prosecution at depensa sa isinasagawang pre-trial conference noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang lista ng mga testigo, mga dokumentong iharap bilang ebidensya at ang itinakdang trial days. Naipadala na rin aniya ang kopya ng pre-trial order sa prosecution at depensa sa pamamagitan ng electronic mail habang bibigyan din ang 2 panig ng printed copies. 3 araw ang ibinigay ng Senate Impeachment Court sa prosecution at depensa upang magsumite ng kanilang mga dokumento sa pre-trial order. Patatanda ang nauna ng sinabi ng prosecution na inaasahan nitong aabot sa 62 trial days ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya laban sa Vice Presidente, habang humiling naman ang depensa ng 30 trial days para sa kanilang panig.
0: Para sa atin, 23 minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, nagdala naman ang mataas sa budget utilization rate ng Office of the Vice President noong taong 2025. Ayon sa 2025 annual report ng OVP, umabot sa 92.32% na mahigit sa 913 million pesos na pondo nito ang naitalaga sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo, habang nagdala rin ito ng 81% disbursement rate. Sinabi ng tanggapan na naihatid ng mga programa at serbisyo sa iba't ibang komunidad, kabilang na ang mga geographically isolated areas. Napanatili rin ng OVP ang very satisfactory rating sa annual performance review ng Department of Budget and Management dahil sa mahusay na budget execution at fiscal discipline. Iginig naman ng OVP na patuloy nito pagsunod sa transparency, accountability at responsabling paggamit ng pondo ng bayan.
2: Heart FM Balita.
0: 7:24 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, wala namang naitalang mass gathering sa buong Northern Mindanao. Ayon yan sa Police Regional Office 10, matapos ilagay sa full alert status ang kapulisan, kaugnay ng isinagawang pagtitipo ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila. Ay kay Pierre Alden, spokesperson police sa Major Tomo Navarro, hindi nangangahulugan na may umiiral na banta sa seguridad ng pagpapatupad ng full alert status kung hindi bahagi lamang ito ng paghahanda ng pulisya sa anumang posibleng sitwasyon. Sinabi ni Navarro na layunin ng hakbang na matiyak na handa at alerto ang mga pulis sa pagtugon sa anumang banta, pagbibigay ng tulong at pagdadeploy ng mga tauhan kung kinakailangan. Nagsimula ang full alert status sa lahat ng regional offices ng Philippines.

0: National Police alas 5 ng umaga kahapon Hunyo at 30 at mananatili ito hanggang sa magpalabas ng panibagong kautusan ang pamunuan ng PNP.
1: Sa iulay naman na balita, nag-iisa ang Northern Mindanao Medical Center sa buong Mindanao na mayroong toxicology center na nagbibigay ng specialisadong serbisyo para sa mga kaso ng pagkalason. Ang KNMMC Clinical and Occupational Toxicology Specialist, Dr. Rochelle Simeni, nagsisilbi ang kanilang toxicology center sa 7 lalawigan sa Northern Mindanao. Dito dinadala mga pasyenteng nalalason dahil sa kemikal, pestisidyo at iba pang mapanganib na sangkap. Aniya na handa ang kanilang mga espesyalista sa pagtugon sa mga emergency cases kabilang sa mga agarang sinasagawang lunas ng paglalagay ng tubo upang mailabas ang nainom na nakalalasong sangkap at ang paglalagay ng angkop na antidote na batay sa uri ng pagkalaso ng pasyente sa pamamagitan ng mga serbisyong ito. Patuloy na nagsisilbing pangunahing referral center ang NMMC para sa mga kaso ng pagkalaso na sa Northern Mindanao at mga Karatig lalawigan.
0: Aras natin alas 7.26 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa atin ang ating balitang lokal. Isinusulong naman ni Cagayan de Oro City Councilor Desiree Ann Dahino ang isang pinalawag na anti-bullying ordinance. Ito'y upang higit na maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa iba't ibang anyo naman ng pang-aabuso. Ayon pa kay Dahino, kasalukuyan ang nire-review ng City Legal Office ang panukalang ordinansa na inihain naman kasunod ng kamakailang insidente ng bullying sa Tacloban City. Sinabi ng konsehal na napapanahon ang amyendahan ng umiiral na ordinansang ipinatupad noong taong 2013 dahil hindi nito saklaw ang dumaraming kaso naman ng online o cyberbullying. Nananawagan din siya sa mga paaralan, mga magulang at mga barangay na paigtingin ang kanilang koordinasyon upang mapigilan ng bullying at maprotektahan ang kapakanan ng mga mag-aaral at maisulong ang kanilang mga mental health.
1: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, mas pinaigting na pamalang panalawigan ng Misamis Oriental ang pagbabantay sa mga pangunahing entry point ng lalawigan upang mapigilan na muling pagpasok ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Benjamin Resma, lahat ng baboy na nagmumula sa ibang lalawigan ay dumaraan sa mahigpit na inspeksyon upang matiyak na walang hayop na posibleng may dalang ASF ang makapapasok sa Misamis Oriental. Kasama rin sa mga ipinatutupad na hakbang ang tuloy-tuloy na pagkuha ng blood samples mula sa mga alagang baboy upang matiyak na nananatiling ligtas at ASF-free ang lalawigan, isinasagawa ang mga hakbang na ito. Alinsunod sa direktiba ni Governor Julio Tuy bilang bahagi ng patuloy na pangangalaga sa industriya ng pagbababoy at sa kabuhayan ng mga hog racers sa Misamis Oriental.
0: Aras natin, alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik ay sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi nito. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Hard FM Balita.
2: With heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Search

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras natin ngayon, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ha? Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Ito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala sa mga naka-online at naka-online po sa oras na ito, tayo na may live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Sa pamamagitan po yan ng Facebook Live, ha? Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Sa ating namang live, maaari po ninyong i-share o maaari po ba kaming makahingi sa inyo ng konting share. Samantala naman, dito sa ating Facebook Live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, komento, o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7:32 sa nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Pinag-aaralan ng Sangguniang Panglungsod ng Balay-Balay City ang posibilidad ay pagbawal ang paggamit ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan, partikular habang isinasagawa ang mga klase. Ayon kay Balay-Balay City Councilor Zoltan Dindo Dinlayan, Chairperson ng Committee on Education ng 10th Sangguniang Panglungsod, maaari sila magsagawa ng committee hearing upang talakayin ang pagbabatubad ng kahalintulad na pulisiya sa lungsod. Ang hakbang ay kasunod ng pagbabatubad ng pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga paaralan sa Damunhug, Cebu noong Hunyo 29. Sinabi ni Dinlayan na mahalagang mapag-aralang mabuti ang naturang panukala, lalo na't kasunod ng insidente ng pamamarili sa isang paaralan sa Tacloban City na iniulat na posibleng na-impluensyahan ng mga nilalaman sa social media.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, tumanggap na may git 3.1 million pesos na livelihood grant ang 7 Sustainable Livelihood Program Association SLPAs sa Valencia City sa isinagawang ceremonial check turnover nito lamang Hunyo 29. Ang pondo na nagmula sa Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development DSWD sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ay magsisilbing panimulang puhunan para sa proyektong egg production ng mga benepisyaryong samahan. Ayon sa DSWD, sumailalim sa masusing pagsusuri ang mga benepisyaryo na karamihan ay mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps at mga residente ng Valencia City. Bukod sa livelihood grant, sasailalim din ang mga benepisyaryo sa mga pagsasanay sa financial literacy, enterprise management at livelihood operations upang matiyak ang maayos at pangmatagal ang pagpapatupad ng kanilang mga proyektong
1: pangkabuhayan.
2: Heart FM Balita. Aras natin, alas 7:34 na nagmamadaling umaga. Panguling sanay ng ating mga balita mula sa Bukidnon. Inaanyayahan naman ng lokal na pamahalaan ng mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya na makilahog sa hatid servisyo caravan. Nagaganapin naman sa Municipal Gymnasium ng Damulog, Bukidnon sa Biyernes, Hulyo 10. Mag-isimula ang programa alas 11 ng umaga at magdatapos alas 12 ng tanghali. Mag-aandog dito ng iba't ibang serbisyo ang mga ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga OFW at kanilang mga pamilya. Layunin ang aktibidad na mailapit ang mga serbisyong pampubliko sa mga benepisyaryo upang hindi na nilang kailangan bumiyahin sa malalayong lugar para sa kanilang mga transaksyon. Pinapayuan ang mga nais lumahong na magparehistro na maaga upang matiyak ang maayos at mabilis ang pagproseso ng kanilang mga dokumento at iba pang mga serbisyo.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7:35 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, tumago tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Apat na suspect sa pagpatay sa gold tanner sa Tagum City, Davao del Norte. Arestado po ang mga yan. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
4: Apat na suspect kabilang ang umano'y mastermind ang naaresto ng Davao del Norte Police Provincial Office kaugnay ng pamamaril at pagpatay sa isang 53-anyos na gold tanner na kilala sa alias na Manolo sa Block 6A Barangay Apokon, Tagum City, Davao del Norte. Naganap ang pamamaril noong June 25 habang naaresto ang mga suspect sa isinagawang hot pursuit operations noong June 26. Ayon sa Police Regional Office Davao, nagsimula ang operasyon dakong alas 10 ng umaga matapos makatanggap ng impormasyon na voluntaryong susuko ang umano'y mastermind. Sa isinagawang magkakaunay na operasyon, nadakip din ang tatlo niyang hininala kasabuat at na-recover ang mga ebidensyang may kaugnayan sa krimen. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa pamamaril at kung may iba pang mga sangkot sa insidente. Iniahanda na rin ang kaukulang kasong kriminal laban sa mga naarestong suspect. Ito po si Carl Dinal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, servisyong may puso.
2: Heart FM Balita. Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7:35 na nagmamadaling umaga, oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM Balita.
2: Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
2: Nasawi ang isang 17 taong gulang na lalaking Pilipino matapos mahulog mula sa isang tulay sa Peng Chau, Hong Kong noong Biyernes. Ito'y ayon naman sa Philippine Consulate General. Dito lang ang biktima sa ospital ngunit itineklarang patay makalipas ang ilang oras. Ayon sa Hong Kong Police, wala pang nangigitang kahinahinalang pangyayari kaugnay pa rin ng kanyang pagkamatay. Nangako naman ng Philippine Consulate na magbibigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng nasawi at nanawagan sa publiko na iwasan ang pagpapagkalat ng mga walang basayang spekulasyon ukol pa rin sa nangyaring insidente.
3: Samantala, dinagdagan pa ng US ang kanilang tulong pinansyal sa Venezuela matapos ang pagtama ng dalawang magkakasunod na malakas na rindol ayon sa US State Department na mayroong inilaan na $300 million sa US. Ang nasabing alaga ay doble mula sa unang pledge nila na $150 million. Ang nasabing pondo ay makakatulong sa mga medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter, protection at logistics. Ang nasabing pera naman ay direktang ibibigay sa mga partner organization gaya ng Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program at Red Cross. Binuksan na rin ng US ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas para mabigyan daan ang mga relief operations. Magugunitang mayroong mahigit 1,000 ang nasawi matapos ang pagtama ng magkasunod na lindol nito lamang nakaraang linggo.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balitang sports, nako eto maganda to ha, nakatagdang gawin ni Alapag o Jimmy Alapag ang kanyang debut bilang head coach ng NLEX sa Julio Adiens laban naman sa guest team ng Macau, Giant Pandas, sa Inares Center sa Antipolo. Bitbit niya ang karanasan bilang player development coach ng NBA team na Sacramento Kings sa nakalipas sa 3 taon na inaasang makatutulong sa hangarin ng Road Warriors na makabangon mula sa kanilang kampanya noong nakaraang Commissioner's Cup. Sa opening day, magdadapat muna ang Terra Firma Titan Ultra bago naman ang tampok na sagupaan ng NLEX at ng Macau. Target naman ng Road Warriors na makapagsimula na malakas sa ilalim ng bagong sistema ni Alapag habang sisikapin ng Macau Giant Pandas sa makagawa ng magandang impresyon sa kanilang unang kampanya bilang guest team sa Governor's Cup.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, good news ito. Nagbigay ng senyales ng posibleng pagkakaayos si Ian De Leon at Matet De Leon matapos na naging hindi pagkakaunawaan kaugnay ng usapin sa naiwang ari-arian ng kanilang yumaong ina na si Nora Honor.
2: Sila ulit?
3: Ay! Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Ian na nagkaroon sila ni Matet na maayos sa pag-uusap at nagpayag ng pag-asang mananatiling mantatag at pinagpapala ang kanilang pamilya. Nauna nang naging sentro ng usapin ang magkakapatid matapos lumabas ang mga pahayag hinggil sa Umanoy Mana at sa planong pagtatag ng isang korporasyon na mangangalaga sa legacy ng superstar. Pumana si Nora Honor nito lamang Abril 16 sa East Town 2025 sa edad na 71 at kinilala bilang isa sa pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino.
2: Pag-usapan na natin ng isang araw yan. Sana'y mag-aayos na lang. Ano? Wala na ako may re-react dyan kasi naibigay ko na yung aking side dyan.
3: Yes.
2: Regarding dito sa usapin na to. Puntahan na lang natin yung nangyari kay Anjo Iliana.
3: Ay,
2: at
3: oo.
2: Saka doon sa TVJ.
3: Parang kailangan niya magbayad. Na-premium yun.
2: Yan ang pinakamainit na usapin ngayon ha, sa showbiz. Ha? Yung nangyari nga po pagkatalo ni Anjo Iliana. Oo, doon sa kasong isinampalaban sa kanya ng TVJ Productions.
3: Ito ba yung ano? Ito kasi yung time na nag-video-video.
2: Oo,
3: nag-TikTok live.
2: Nag-live?
3: Itong si Anjo.
2: Nako, ang dami niya pasabog tungkol kinabossing. At ito ba yung matindi? May pinasabog pa siya tungkol kay
3: Tito Sen.
2: Na sabi daw, eh, merong...
3: Chikitita.
2: Itong si Tito Sen, hindi naman ni tinuloy. Pero ito na nga, naghabla nga po, nagdemanda nga po itong TVJ, ang Tito Big and Joey, kay Anjo Iliana. At kahapon, lumabas nga po yung desisyon. Alam mo kung magkano bayad?
3: 3 million ata.
2: 3.5
3: ba yun?
2: 3.5 million pesos. Lang naman. Alam mo kung para saan yung 500?
3: Para saan?
2: Para daw po sa abogado na ginamit ng TVJ. Ganun pala yun?
3: Ganun? Ah, so... Okay, that's a good to know. Kasi...
2: Sige.
3: Yun pala, yung damyos, pwede mong...
2: Singilin.
3: Include. Yung attorney's fee.
2: Kunyari, may nanira sa'yo, dinimanda mo. Tapos natalo mo yung nanira sa'yo. Pwede mong ipasagot sa kanya yung ibinayad mo dun sa ano? Dun sa abogado mo. Okay, 500 pesos pala yan. Parang ang bilis lang, ano? Parang 2 months lang yata, natapos na agad yung hearing.
3: Nung unang bahagi ng taon, dito kasi sumiklab yung kanyang mga expose ko.
2: Nako.
3: Di umano yung mga expose niya. At hindi din basta-basta ang kanyang mga sinabi.
2: Nako po.
3: Alam mo yon yung parang, yung mga, kasi naging, pagpalagay na natin, magkatrabaho sila dati. Diba? So, might as well, kung mga ganyang bagay, kasi hindi ko alam kung ano din yung
2: agenda niya.
3: Intention niya. Kung bakit niya ginawa yun.
2: Baka pa marami ng Facebook views. Kasi syempre, parang ang ginawa niya, nag-live-live siya para kagating siya ng tao at panoorin siya. Malamang kulangin yung kinita niya sa Facebook sa pambigay niya sa korte.
3: Kasi
2: pambayad sa daños.
3: Ngayon wala din siyang sa showbiz.
2: Wala rin siya.
3: Masyadong aktibo.
2: Napasarap pa yung eskwelahan niya.
3: Di
2: ba may eskwelahan sila? Natulfo pa nga yan nareklamo yung eskwelahan nila. Nako, Diyos ko po. Sunod-sunod yata yung dago. O ako na lang kasi sa kanya, nanahimik na lang ako. But anyway, hindi nga natin alam kung ano yung intention. Pero yun nga, sad to hear na natalo po sa kaso itong si Anjo Iliana. Ay ka!
3: Ngayon, kailangan niya magbayad.
2: Idol ko pa naman yan sa mga comedy-comedy. Si Tikbo yan eh. Noong unang panahon eh.
3: Si ano yan eh, di ba? Parang Baby Bunjing.
2: Invader baby siya. Doon sa abangan ng susunod. Dalaga,
3: no? Aside kay Jimmy Santos. Isa rin yan sa parang Baby Bunjing.
2: Parang baby na may kulang may sa pag-iisip. yung ganun yun. Ganap-ganap
3: yes,
2: naman eh.
3: May dalang malaking ano. Yung malaking battle, ano? Yung battle for...
2: Badede. Anyway, ay sige, abay sana na may... Naku, imalusutan ito ni Anjo.
3: Yes.
2: 3.5 million pesos.
3: Hindi rin basta-basta yun,
2: ha? Sa huling balita ko, parang wala na yatang...
3: Wala na ba? Wala nang chance of reconciliation?
2: Hindi, wala nang pondo.
3: Ay, tatakaba.
2: Yan ba, sa bagay, si Joe Marie naman eh, parang meron yata.
3: Meron nata.
2: Ay, ganun talaga ang buhay. Magtutulungan ng magkakapatid. Diba?
3: Parang hindi ata masyado ganun sila kaganda ng relasyon nila ni...
2: Ayun lang.
3: Ni Joe Marie.
2: Yun lamang. Yun lamang ang problema, lamang. Nako.
3: Kaya pala, napansin ko lang, itong si Anjo.
2: Oo.
3: Itong mga nakalipas na buwan.
2: Oo.
3: Ito yung nagpa-interview yun siya kay Tito Boy.
2: Yun na nga.
3: So ano ba yun? Parang katok sa showbiz. Parang gusto niya ata sigurong bumalik.
2: Ano? May katok sa showbiz?
3: Hindi. Ito yung parang gusto niyang bumalik.
2: Ah, para bumalik. Okay.
3: Ito yung kanyang naging paraan.
2: Kumakatok para, muli siya sa office.
3: Kumakatok muli.
2: Ayun.
3: Parang gano'n, nagpapakita ba?
2: Akala ko si Angeliano may katok na siya. Kumakatok ulit sa office. Ayun.
3: Baray mo may ano siya, gusto niyang pumasok.
2: Ayun naman.
3: Oh, eh kaso, ito yung nangyari.
2: Parang puro nega ang natatanggap niya ngayon, ano? Ay, nako.
3: Alam mo kasi yung mindset ng Pilipino. Mm. And, hindi naman ang Pilipino, pero mostly sa mga tao na bad or good publicity is still a publicity.
2: Yun na nga.
3: Yun na nga. Oo, ano ka nga.
2: Pero may negatibo pa rin impact yan, ha?
3: Yes.
2: Imagine
3: yes.
2: mo, walang magbibigay siya ng project. Especially, artista ka.
3: Oo. Diba?
2: Tsaka siyempre, ibinangga mo yung institusyon. Kaya ganun yun eh. Sabi ka natin, magkakatropa naman kayo noon, magkakasama kayo noon. Diba? Eh, kung ano man ang mga nakita mo noon, tama mo bang school yan?
3: Okay na yun.
2: Okay na yun. Hayaan mo nang libutin ng nakaraan yan.
3: Pagpalagay natin, hindi naging maganda ang inyong pag-part ways.
2: Oh, dapat mo bang isiwala?
3: Hindi naman kailangan. Hindi naman. Especially na mga public figures kayo. Maraming mga bata ang tumitingin din sa inyo.
2: Correct.
3: Oh, diba? Makita nila, ay ganito pala. Pwede diba? Palang gawin to.
2: Kaya kayo, kung meron kayong mga, kunyari, meron kayo, tropa mo, tropa. O kung sino man. Tapos meron kayong mga, tawag dito, mga tinatago sa buhay-buhay. May mga ganyan
3: yes,
2: naman yan eh. Normal
3: yes,
2: yan
3: yes,
2: eh.
3: Yes,
2: normal
3: yes.
2: yan.
3: Lalo
2: yung mga boys, di ba? Siyempre, kapag, kunyari, nagkaroon kayo na hindi maganda pagsasamahan. Dapat, kung ano man yung pinagsamahan ninyo, ay yung mga tinago rin yung mga sekreto, nung maayos pa kayo, nung nagkasira-sira kayo, dapat hindi lalabas yun. Di ba? Kasi ano yun eh, palabra de honor. Yan. At saka gentleman's word.
3: Correct.
2: Kasi nung mag-okay pa kayo eh, di ba?
3: Oo.
2: Sige, pare, akong bahala niyo. Walang problema. Wala sisingaw. Mga ganun din po.
3: Walang sisingaw, pero ano nangyari?
2: Ikita mo naman eh. Kaya siguro, yun ang nakita ng korte kay Anjo Iliana.
3: Ayun. Diba? Which is very negative. Sarah. Well, good morning, good morning.
2: Sige! Ay, abang ka natin, nasusunta ka pa natin. Obligado magbayad dyan, ha?
3: Yes,
2: ibigyan lang yata
3: yes.
2: ng ilang maiksing panahon.
3: Oh. Kung hindi ay pwede siya makulong.
2: Oh, bakit hindi niya na-settle yan? Aray ko!
3: Ay.
2: Aray ko!
3: Sakit sa bulus na.
2: Anyway, salamat ha. Salamat sa Inchika today.
3: Yan ating balita ngayong Martes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
2: Hoy, alas 7:47 na ng umaga. Ito na yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
2: Sabi ko na, nasa linya natin si HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
5: Yes, partner. Ang kalagayan sa ating traffic way, kakasitahan sa Pedro, kalagayan sa Palaman. Gaya nang dito sa ating street, okay naman. Ayos po man ang dating traffic sa Jambal and Street. Ganyan naman ang Kapitano. Ayos din naman. Ayos hanggang makarating ka sa Divisoria. Aliwalas naman mga kursada. Samantala dito naman sa bahagi ng Kugon, medyo maayos din ng dalip pero mga ilan-ilan na mga pasaway na nag-illegal parking. Pero naman tayo mga official dyan na RTA na sigato para linisin ang Kugon, mga illegal parking.
2: Ang gagawin ng mga yan, pag sinita, iikot. Diba? Iikot. Pag umalis yung RTA, ipapark ulit. Ayos.
5: Babalik ulit sila.
2: Ganun nangyayari dyan eh.
5: Dito naman dito sa bahagi naman ng Carmen Market, kung sa Carmen Market, nagkaroon ng detour saradong kabilang bahagi ng krusada dyan sa front ng Carmen Market. At nagkaroon ng two-way dito sa kabila, sa likuran. Kaya medyo may build-up na traffic ngayon dyan. Kung dahil na kayo ng Carmel Market, huwag na lang kayo dumaan dyan. Diretso na lang kayo dito sa Paminta para makalabas kayo.
2: Ayun. Sige. Hala. May pasayero ka ba sa oras na ito?
5: Meron, ma'am.
2: Sige. Hala, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyo report, HPG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
5: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kursada ng aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
6: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Oras natin, 10 minuto bago sumamit ang alas 8 ng umaga. Sabay nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng unang araw sa buwan ng bagong o sa unang araw sa bagong buwan ng taong 2026. Huli July 1.
3: Wednesday na pala ngayon. Wednesday.
2: July 1, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
6: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, 150 upuan para sa publiko inilaan ng Senado para sa impeachment trial ni VP Sara.
3: Pre-trial order inilabas na ng Senate Impeachment Court.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, OVP nagtala na mataas sa budget utilization noong 2025.
3: Headlines sa ating balitang lokal, PRO 10 iniayag na walang naitalang mass gatherings sa Northern Mindanao kasabay ng pagtitipon sa Metro Manila.
2: NMMC, nag-iisang ospital sa Mindanao na may toxicology center.
3: At balitang lokal pa rin, pinalawak na anti-bullying ordinance isisulong sa Cagayan de Oro.
2: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental mahigpit ang pagbabantay sa mga entry point laban naman sa ASF.
3: At headline sa ating balitang Bukidnon, pagbabawal ng cellphone sa loob ng paaralan, pinag-aaralan sa Malaybalay City.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 3.1 million livelihood grant ipinagkaloob sa 7 samahan sa Valencia City.
3: At hatid serbisyo caravan para sa mga OFW gaganapin sa Damulog.
2: Sa ating balitang Mindanao, 4 na suspect sa pagpatay ng gold banner sa Tagum City, Davao del Norte, arestado.
3: Headline sa ating balitang international, 17 years old na Pinoy na asawi matapos mahulog sa tulay sa Hong Kong.
2: Sa balitang international pa rin, US dinoble naman ang tulong pinansyal sa Venezuela matapos sa pagtama ng 2 lindol.
3: At sa ating balitang pampalakasan, Jimmy Alapag magde-debut bilang NLEX head coach.
2: At sa ating showbiz balita, Ian at Matet de Leon nagbigay ng senyales ng pagkakaayos. Aras natin, 8 minuto bago sumabit ang alas 7 ng nagmamadaling umaga. Ha? Ito muna, makinig mabuti ha. O, ito na, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin ang meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki ng Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos price varies. 2 ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na, now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or magdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, series of 2026.
3: Ayun.
2: Mm-hmm. Excuse me po.
3: Oh, happy breakfast sa mga nagbe-breakfast ngayon. Anong batingin ko? Pupsi nga eh. Oh, hi kay Vera ha. Magandang umaga sa iyo, Malandro Gato. Thank you so much sa iyong lagi pakikinig. At narito tayo sa mga mga sweethearts natin na nag-share ng kanilang mga comment dun po sa ating live video through our Facebook Live. Mm-hmm. Hi to the Kanja family. Magandang umaga po dyan sa may Kanjaville. Kanito ay good morning sa lahat ng fans ng Heart FM. And thank you po, Mr. and Mrs. Manny Candia. Good morning and family, of course. Magandang umaga.
2: Ang Galas family, as always, hindi naman nawawala ito. O ang mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Tatay Nicole's. At saka si Mami Ellen's. Magandang umaga po.
3: Morning,
2: thank you, thank
3: morning.
2: You.
3: Mami Amy Balumadres, eto din.
2: Ay.
3: Lagi to.
2: Ay.
3: Oh. Oh, happy Wednesday, the 1st of July. Ayan, maraming salamat and thank you for listening sa mga taga-Kamamanan ha. Mami Roxanne Macha, Sir Lorimer Sakala, sa lahat na sa may BBQ family. Good morning.
2: Ganun, yung mga nasa may kanto ng Kamamanan ba yan?
3: Oo.
2: Oh, yun sa malapit sa gymnasium.
3: Yes.
2: Ah, magandang umaga po sa inyo, ha? Nagal salamat. Di pa ako nakakakain. Di ko pa natitikman yung luto nila dyan.
3: Ang sarap noon.
2: Ang sarap. Ano? Nakakain ka na doon?
3: BBQ. Nakabili na kami one.
2: Aba. To taste is to believe.
3: Oo. Oh, hi, Mami.
2: Gemma Palakat Pupos, magandang umaga.
3: Ayan, good morning, Mami Gemma.
2: Napahirapan ako nung ubo ko, ha?
3: Kaya nga eh.
2: Ay.
3: Tingado kasi ngayon, it's the cold and flu season.
2: Ayan o. Pabago-bago po kasi yung panahon. Mainit. Naglalalam eh.
3: Ito ka kasi isa sa mga epekto din ng El Nino.
2: Oo, no? Matindi.
3: Yung init ha, tapos yung ulan, baka nagtataka kasi sila na umuulan pa rin. Uulan po talaga kasi meron po mga weather disturbances during the El Nino season.
2: Pero matindi yung init sa France, ano?
3: Nabanggit ay, grabe yun sa heatwave nila doon.
2: Nakakatakot, ano?
3: Oh, may git 1,000 na yung nasawi.
2: Nasasawi.
3: Oh.
2: Imagine yung heatwave, ha?
3: Heatwave.
2: Tindi ng init. Opo. Anyway.
3: Nakakaubusan na nga daw ng aircon doon eh.
2: Hindi mo hindi sasapat ang aircon. Alam mo kung bakit? Kasi pinapatay yung power supply.
3: Kaya nga. Oh, kasi ka, may init. Kulang.
2: Paano mo gagamitin ang aircon mo? Kaya pag wala kang power. Siguro dapat ano, mga solar. Solars, no? Anyway, siya ito, Lydia Quejada Abacain Valdevesa. Magandang umaga po sa inyo. Valdevesa family, good morning. Zone 2 Tabok Bulwa, good morning.
3: Good morning. Eto naman si Ninia Marzan. Magandang umaga, nakikinig from Tablon, Cagayan de Oro City. Si Sir Glenn. Eto si Ate Karen. Oo, nakikinig talaga dyan sa may lapasan.
2: Mm-hmm.
3: Watching and listening while nag-operation linis bahay.
2: Aba!
3: Yan na, ayun ang magaling.
2: Ayun o.
3: Oh. Oh, hi sa kanyang lovely daughter na si lovely Luz Torres Lino na papunta na ng work. At kanyang honey na si Mel Pings na nasa may motor shop sa May Carmen. Ang mo always love you all, sabi ka ni Ate Karen. Hi to our, sa kanilang kapitan, si Barangay Kapitan Julieto Letlet Ogsimer. Good morning.
2: Maraming salamat. Ay, shout out natin mga taga-Binhi, ha?
3: Ay,
2: nakikinig sa atin
3: oo,
2: palagi. Si Sir Glenn Lido. At ang kanyang pamilya, nakikinig sa atin palagi yan. Good morning. At sa kanyang staff, nakalimutan kong pangalan. Basta sa inyong lahat dyan, maayong buntag. Magandang salamat. And thank you. Mami Mariling, Char, Mistisa Gonzalez is listening and watching is the same. Magandang umaga po, Mr. July. Please be kind to everyone, ha? Ang Gonzalez family at ang buong Carmen, naka-Heart FM.
3: Thank you, Mami. Michael Navarro, magandang umaga. At Michelle Baclayo, good morning. Thank you for listening. At ang ating mga sweethearts dyan naman sa may Crystal Maramang na ikinig sa atin ngayon, nanunood. Ma'am Remedios Gimelo.
2: Hoy!
3: Maraming salamat po.
2: Eto, mga taga Ororama Kogon. At saka Carmen, magandang umaga po sa inyo. Lahat daw ng mga dicers, yung mga promo dicers dyan, magandang umaga po sa inyo. Nakikinig sila palagi. Ganun din, yung mga taga Apovel. Kaya maraming salamat. Kina Roel Maribaw, maraming salamat sa support na laging ibinibigay ninyo. At saka kina Lonor Gabales. Maraming salamat din kasi lagi sila nakikinig. Naghahanap daw siya ng forever.
3: Ay!
2: Yan, thank you.
3: Sana makaanap ko na yan. Ito rin si Mami Lilil Solamin Nagieb na ikinig sa atin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
2: Ayun,
3: happy morning. At si Jessa Umpo. Maraming salamat sa inyo lagi pakikinig. Batiin ko lang din yung mga sweethearts natin na sa Kevin Enterprises. Na pagbukas pa lang ng tindahan.
2: Alas 5 pa lang.
3: FM na. Si Miss Alfie, si Sir Dennis, si Mama Irene, at si Sir Kevin. Magandang umaga.
2: Magandang umaga. Thank you very much for listening. Eto, mamaya, mamimigay ulit tayo ng isa pang, dalawa pala. Dalawang tickets yan para sa Moana kasi namigay na tayo kanina. Imagine niyo, aga gumising ng caller ko kanina. Mamaya ha, meron ulit tayo pamimigay ng tickets. At mamaya ulit sa mga susunod na oras, Bugas Groceries Tickets. Bugas Groceries Tickets. Bawat oras yan.
3: Overload tayo sa papremyo.
2: Abangan nating lahat yan. Mungya ka ng may baon kang kanon na may kasamang sudan sa loob ng sine.
3: Ha? Pwede ba yung magkakaroon ng plato sa loob?
2: Pwede. Balunan siguro. Oy, balunan, guro. Oy.
3: May rice cooker na ang dalhin para buong pamilya maroon.
2: Asya, sige. Padayo lang sa pagpamina mga sweethearts. Aras natin, oy, isang minuto bago sumabit ang ikawanon ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Dr. Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arciaga.
2: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, Serbisyong May Puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng May Puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
7: Gigutom na ba?
8: Kimundo! 93.7.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
10: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
11: Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, og taga asa ka?
12: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Lapitan City, Silangon.
11: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong ang gibati sa una?
12: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Kaya araw paglingkod, ang sigida.
11: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
12: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
11: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
10: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip-sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon.
7: gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
8: Excellent health.